0: basta lang happy, basta ako.
1: Happy ang all.
0: Happy lang tanan, okay ra ko.
2: Yo, bas mi us balo muna.
0: Kay ko gusto gyud sila magkulang yung posisyon. Ali kami daga gobernador.
2: Diya na.
0: Ari ba?
2: Kami gasto po. Diya na yon.
0: Ako, ako tabang ug kwarta, tabang ug mga gasto no.
2: Pero balo muna na bas gobernador mo, sige po.
3: Pero
0: anything possible gyud.
2: Oo. So daghan mga kwarta ni, mga tabogan.
0: Pero marang mas gusto siya si Balong sa...
2: To sa Amerika!
0: Marang si Kandistek siya na yung gusto, no?
3: Pero Mayor, sa imong side back, okay na tabi sa konsert na gano'n, no? Pwede po pick up na
0: ako. Ako, pwede po mo yung...

0: tabangan po dyan. Or, pwede po ako yung campaign manager sa...
1: Pero, saan ako yung nangitabo eh?
0: First district, second district.
1: Hindi nangitabo nga dahil punin mo dahil audition. Ikaw pa na una.
2: Ikaw na.
0: Basta, kami, ako open lang yung gusto na dili ko. Basta, buhay mo daga, gobernador. Ready dyan ko daga pagka-gobernador. Kaysa ako pang pananaw, Vice. Di po di lagi magsilbi po pasagdahan na nato sila. O sila na lang po, tanan. Kinanglan na po yung challenger para bibo-bibo po ta. Ha?
1: Parang hindi yung lingaw po.
0: Lingaw, tanan. Para lingaw, lingaw kita, tanan. Bibo ta, bibo.
1: Kaya na si Leo magkikang iyang action. Sa probinsya.
0: Anyway, bisa unsa pa yung atong buhaton. Mga kaisunan, bisa pa unsa atong buhaton. Kinoorong pag mag-buhat. Kinoorong mag-buhat. Kisi mag-aok, kisi palikuron. Huwag kita yung memo, anak.
3: So, nabati na to si Mayor Samico, no? Nga samtang wa pa maklaro kinsa gyoy mudagan layo pa mo election, so siya nag-lead sa grupo nila. Siya mo nabutang na pagka gobernador, pero andam siya mudagan pagka gobernador kay sakto na gud siya experience. Pero na pay lain nga mo kandidato ihatag niya.
2: Mo nay naganindot ka politiko. Bitaw mingon nga aw may lain ako idagan ni. Ako gid. Ang iya ha.
3: Mayor Samico.
2: Og na pay mas gusto nga mudagan. Mugibuhi siya. Oh, ihatag niya sa uban.
3: Sa first district po. Ba man po ilain po. Isun po si Mayor Samico niya po ibutang niyang pangalan.
2: Di man pwede doha.
3: Ibutang niyang pangalan sa pagkagubernador.
2: Di man pwede doha.
3: Nakita po nila nga si first city councilor Roger Cedillo.
2: Fill in the blanks.
3: Fill in the blanks. Porque maayo mag-record pag anhi gani ni President, Vice President Sara Duterte, naaman yun, naapad man yun sila dito.
2: Makita.
3: Sa Picas Pod side, naapod si Balong.
2: Makita na to, mga ikalang, numingon ta o kining gitawag bitaw na to, may record. Makita na to ang paglambo sa Barangay Tiguma, samtang siya may naglingkod isip kapitan. Then, kana, o diha palang galidaan, mga ikala, mingon mga, at Barangay Ramana, pero tanawa ninyo, pag-abot sa tumiyaging eleksyon, o bot kwintahon mga higala bag-o siya nga midagan pagkakonsihal, pero tanawa ninyo unsay posisyon karon first city councilor sa pagadian. Lisod ba nakuhaon sa mga first timer nga midagan o konsihal?
3: Pero makita no siya ang track record god nga daghan siyang natabangan. Dili pa siya politiko, daghan siyang tabangan. Dili lang sa taga-pagadian, naay taga first district, naay taga second district. Ang katong nga ninduol niya na ngayong tabang, itabangan niya. So, mo na nakapabor ba nga, wapagani siya na himo nga politiko, na siya yung itabangan. Ang tabang niya, dili kay tiyaw na tabang. Tabang yun nga, magkwinta o kung siya madawat niya, ma-return siya.
2: Dili po siya mga higala, kaya bitaw, plano nga mudagan, ay hap tabang. Dili.
3: May uban rin sa barangay kay... Nahibalaan nga barangay election, ha? Dayon-dayon, bisag asimbliya, ha? Tuwa dito, naghatag. Bisag unsa-unsa lang yung panghatag.
2: Snack mong gano'n?
3: Snack panghatag.
2: Dayon, dahil ako yung sticker?
3: Sticker. Sa palayan. Sa second district po, makita po na to nga, si Mayor Balong Molina, ingon po siya nga, samtang wala pa po'y nagpakita nga mga kandidato, siya may mabutang dito kay... Ipili mo po siya siya ang mga dito nga mga... mayor o katong nagplano nga mudagan og mayor nga ikaw na lang ni mayor kay nakita na mo nga bisag iyon sa kagkulata daog-daog kapila gisuspended may barog mang yuga
2: mo na ginaingon ba o katong naisgutan ka dali ng suspenso mga higala diris pagadian katong gisgutan kipabati ito kagahapon may ingon may yun si mayor sa amin ko nga mo kadungog, o mo kakita nga doon ako'y kapitan nga gi-suspenso.
3: Gali, kao. Kana ganyang baguron.
2: Kuya, diling kuhan ron sa pagadian.
3: Kanang baguron. Huh? Dili niya kauban o grupo ng kapitan diha.
2: Sa linyensa.
3: O. Unya, gihimuan o suspension order sa
2: City Council.
3: City Council. Wala ganyan na pirmahit sa asa ato. Ato sa ning... ako sa ni ipatawag ni kay anong suspended man ni nga wa man ni muagi nako aron ato ma mayor good siya god di istorya niya nga unsa may mga problema ninyo masulbad na siya kay kana gong mayor mamaura siya huwis ba kana bitaw uban nga nay mga kaso pagsangat sa korte ningon man ang huwis nga Unsa man ingon ang kasuhon mo gyud ni katuday mga media nga nag-away. Unsa may ingon sa host? Ay sa mo pagkinasuhay. Kani tambag ni inimigo.
2: Istorya sa mo.
3: Istorya sa nga nganu mo kaso mo gyud ka ikaw pud nganu mo kaso ka pareha mo trabaho. Dili pud sa barangay level. Pareha man sila mga barangay officials dili sila magkinasuhay. Ba dili pero kuan pa mayor nagdumot pa sa adi na ako ni akong kapitan pagpaingon mo na suspension order pinumahan na ni sa.
2: Oh, ngayon pa, wala bitong politika. Adem na akong kapitan. Apiyo mo lang ko. Igi-suspension na City Council.
3: Oh, kamu bitaw na pirma na.
2: Pero, ang pirma na City Council.
3: Pati mo ganito ka, mga City Councilor, ganito yung grupo. Nga na, mga ganito na, bibo ganito yung bitya.
2: So, wala, pero tanawan ninyo ang kumalarang ron. Nakadungog, batag balita, nga, na igi-suspension ang mayor? Wala na, kaya nga no. Ang Vice Mayor, iya mga asawa, sulak ng pagkasunti mga ikala, ang suspenso gani adto ni Kumalarang Mayor Balong Molina, politika. Bulitan
3: kay, ang Vice niya, hindi niya kauban o grupo. Naglagot na itong ubang mga konsul. Mayor, ang mga na suspended. Kasawa mo, Vice.
2: Politika, gito kay, politika, dapat unta, karong panahon na.
3: Kadaghan ka masuspended.
2: Papagay na human ang suspension, na napoy gaungong. Dapat unta, karong panahon na. Sige po nagkasuspenso si Mayor Molina, unta, mga higala, kung dili pa politika.
3: Makita na to ba? So,
2: politika man kay.
3: Munang miingon po ang mayor nga, ikaw mayor. Kung naman yung ka-tested and proven naman ka, bisag yung sa ka-suspended, may barog ba yung ka? Ikaw po yung mubarog para na mo. Yan na may uban nga, katubitaw uban nga, mga mayor nga last term na, niya gusto nga mudagan po o lain posisyon, yahang anak ba ron, o asawa ba, gusto mudagan o mayor. Yung sa nga, kung naman, giwakli naman mi. Mayor, sabi ko.
2: Kaya itong giingon ni Mayor. Kung gusto mo, bibo.
3: Kung gusto mo nga ulam po, masinso mo, hindi mo na ako, kuyog. Tanawa pa kaya, ano, asinso. Ako na bitaw, giing naman ng Robinson. Away na daw ng Robinson. Ay, mapubre ng mga tao din. Babangta pa na. Diba, na ay mga kalihukan, jobs fair, palito, din katong sa kining Department of Agriculture nga activity, na mga utanong maligyan, anong tama sa Robinson?
2: Ang mga iskutanan, mga igala, pero dali, aking oras o panahon. Ang tulog masamantag na sa mga iskutsyon, kininyo igalas kang nila.
3: Kini sa Elmer Bagets Magaroy.
2: Yung subscribe sa ulit, naging salamat sa pagpaminaw, o may adlaw ka na itong
4: inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akwan sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
7: Wow!

0: Radyo Bating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos,

0: na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ang

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilee, na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Maayong buntag, Bagting o Kabagkada, sa niya na ang daklit, balita, alas 9. Ipaibalo sa Small Business Corporation ang lain-laing kapilian sa financing aron masuportahan ang pagtubo ug pagpalambo sa small and medium enterprises kon MSMEs. Pag-ip sa ilang mga programa ang musunod, e-transport loan, MSME Business Fund, Women's Enterprise Fund ug uban pa. Alang sa dugang kasayuran, mahimo nang mobisita sa ilang opisyal nga website, i-search lang ang sbcorp.gov.ph. Alang usab sa uban pang pangutana, mahimo usab nga moduol sa DTI Zamboanga del Sur Provincial Office o sa bisan unsang negosyo center nga duol sa inyong lugar. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 kini sa Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing buntag kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa utu, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang

0: Ang bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Radio Magbating.

0: Oras, alas 9:30.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal of Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Rock, rock, radio, bad, bad.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware. Let's build together.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagbing with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagbing, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag. Radyo
2: Bagbing. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
2: Kabalik kabalkada may buntag, ganyan na BBC Daglet Balita alas 10. Malampuson nga nasagutin sa mga otoridad alas 7:30 kagabi ang sa ka-38 anyos sa nga lalaking residente sa Dinas sa Banga del Sur na unadakpan kini sa pagdan sa City Hall compound na Gatas District Paginian na nasairan nga kini pinaginausab sa hinausang operasyon na sa ZSPIO pagdan sa Police Station o papanghutong sa kapulisan na human nga napagaw sa guwara at paras ng pagula sa presiding judge sa MCTC 10th Judicial Region na Tubod Baroy Magsaysay Llano del Norte nga pinitsar April 27, 2026 tumika sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ilalam sa criminal case number 5940 nga doon ni bail bond girekomendara nga mubalor sa 60,000 pesos bugti siya timpuray kagawasan na sa kasamtangan kinanan sa kustodiya sa pagadaan sa nilagap cell na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagbing.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian.

0: gustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Radio Magbating.

0: a las 10 y media.
1: Radio Bagbaking.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Time check brought to you by Big Shot Hot Dog, premium quality, very affordable.
5: BBC Daklit Balitang.
6: Kapag di kabalkada may buntag, ganyan na BBC Daklit Balita alas 11. Dakpan sa motoridad ang usa ka 55 anyos nga motor mechanic nga residente sa Barangay Tumagas, Zamboanga City. Nagila usab kini isip top 9 most wanted person regional level sa Zamboanga del Sur og dadakpan kini sa Zamboanga City. Gingon nga nasa kote kini pinag-resolve sino sa operasyon na sa CID sa Zamboanga City Field Unit in abagan sa Josefina Municipal Police Station na o guban pang hutong sa kapulisan na nasa kote ang individual human na pagaw sa warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 23 Mulabi Zamboanga del Sur nga pinitsan og April 27, 2026 lumigas sa paglapas sa New Anti-Carnapping Act of 2016 or R810-883 na doon ay bail bond girekomendar nga mabalor sa 300,000 pesos bugtis ng temporary kagawasan na. Sa kasamtangan, ang nakaroon sa kustodiya sa EDG Zamboanga City Field Unit ang nasangpit nga dinakpan o nagpaabot sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: house. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man nadapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapun sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na. Effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
1: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
3: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
4: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
3: Para asa na?
4: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
3: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog.

0: makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Aderico Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Radyo Magbating.
12: Oy, lumaban si Papa, matapang. Oy, lumaban si Papa, matapang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Aliya, rasadlaw mga kaudyaka. Uy, pwede yung paspasa yun yung taon. Mahuman ang taning problema po nato sa gasolina. Bakit? Say, malimta na nato itong kagulingong problema. Kaya nagka-problema ito sa mas dako pa nga ka-problema. Na? Pero mo na igiingon. Ambot lang kung saan nato. Kung napatay man lihok, ani. Pero kailangan gyud nato, importante gyud mga kaudyaka. Ah, nga tarungon gyud nato ang panlantaw sa itong kinabuhi. Ang pag-preserve nato sa ito ang healthy nga panlawas. Muna siya nga importante gyud po nato mental health karong mga panahuna, ha? Oh, natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabitaw ning, sige ko gini-endorso sa inyo mga kaudyaka. Kaya na magudiri itong Mimo Smart Capsule, Mimo Smart Syrup. Katubitong mga pangpakusog sa atong konsentrasyon. Oh, kaya ma-realize nato ba nga, iparealize nato nga wa takalimot sa mga pagdumot gihapon nga atong naagian tungod aning kahimtang nato sa Pilipinas. Murag ipaburan man ayo noon ng mga malita nga nakahimo o kurakot diri sa gobyerno ba? Kay nalimot maning uban nga about spoil control. Ikapila ko naging mention matag programa na ako kay mga tao karon nakapokus na magusto ka mahal sa gasolina o palaliton. Then mo ang tao mo ingon naman po din na mga kaudyaka nga
6: asasay, huwag po tayo mahimo ka na ako, bahala na mo, yaya tag panginabuhi.
5: Oh, tinuod bitaw na niya, mahal pang gasolina ba? Oh, unya wata ka balog ang padulong ng gicharge. Ah, pero muna giingon mga kaudyaka. Oh, saon na lang ka ni ba? Unsaon na lang gid ni Antonia? Wa na gid mi sumabot ani Antonia. Galibog ko kay gatipok pagid ang fake news na sa Facebook. Oh, mangutana din ang uban nga unsa may epektos mga gasolina? Unsa may alternatibo nga atong buhaton mga kaudyaka? Unsa may bobitaw nang ang uban bitaw karon kay mumahal ba pud apil ang kuan mga kaudyaka? Ang gasol. Apektado gyud ta tanan ani, ambot lang ni oi kanus ani mahuman. Ay pwede niyo ipadangat yung pajugtay ang kaudyaka mga kaudyaka ha na matay numero. I-text ninyo ang 09977659923 pero wag yan ako nabasa. Magpaila lang yun yung recorded niya akong programa nga nung wag man nabasa. Bitaw. Aga, syempre po, natay Nature's Gift Marketing Corporation product nga akong i-mention taon-taon, ha?

0: Shout out dia sa inyo ha. Paminaw na lang mo kudyaka sa kahanginan dia sa inyong mga radyo mga kaudyaka. Natay Nerveflex capsule. Okay, basin ba yung imong ugat diha? Wa may function og ayo. Niya. Kaning ang Nerveflex capsule nindot maguni siya kay pagkunod sa kasakit og discomfort. Sa inyuhang mga ugats, lawas o nerves. Protector sa imong nervous system. Ang ugats, lawas na ito, mao mong ginagakontrol sa itong lihok, reaction o paminaw sa itong kamot o tiil. Kumpirmi ka makabati o hawis, lawas. O niya, binhod ang mga kamot o tudlo. Murag na ika panusok-tusok nga wakman unta. Pwede kayo mamugamit o Nerveflex capsule. Sabi nang nahilig mo kumbira mga kaudyaka. O niya, daw bilogar, gitunulan na kag soft drinks kay busog ng tanan bisita. O niya, pagtunol ni mo, wala nakatunol, wala misakay mong kamot. Nanabi na mamirthday mga kaudyaka ba? Kung sa gawas pa na yung mamirthday mo, yung muna, okay, get some water, you stay there. Pero kung kita mga Pinoy, muna, uy, kuha lang soft drinks ito daan, mautan ta ka, kuha na nadaan kay mga urot na naroon na. Paspas kayo niya, pagkuha ni mo, biyongot man ni mong kamot. Noun, sao na lang yun ninyo, no? Onya, nang hinambog ka mga kaudyaka nga, kasulod na kastrabaho, pero unang adlaw, absent ka na. Unang adlaw, absent na, kay... nagproblema man di ay kay di na mag-function ng iyahang... O, ang iyahang kamot mga kaudyaka, di na, wanay kusog ba? Delikado na siya mga kaudyaka. Muna gamit mo sa Nerveflex capsule. Ma-avail ni siya sa Naturescape Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Naana sa mga parmasya. Shout out Lady Antonia, Maldeta lang malakas dias taga-Indangan. Kamperla Pandia dias Marilog. Bobong Ma Maximino Campano. Jongjong Jomar Bino Ongang Arakan. Tampos Pamili, Kapilitan Pamili. Shout out sa kaninyo ha. Lady Antonia. Shout out ko Lady Antonia, naunsa naman ning Pilipinas oy? Problemado naman tangol. Naman tay kaning Memo Smart Capsula para nindot ang inyuhang pag-answer, di mo malimot sa inyuhang gikuanan mga kaudyaka. Inyong gi-studyhan bago pa kay mo nag-study din. Nag-group study kunuhay mo pero igor nag-chika. Atik-atik pa group study o niya pagkauman nag-chika raman di ay wamang gaya po yung na-answer sa exam. Okay lang katong ilang gilibak nga ex iyang matubak. Ang Memo Smart Capsule support as brain function, pagpataas sa focus, concentration, pagpaligon sa memoria, pag-improve sa mental alertness o pagtabang sa overall brain health. Okay, maghatag manit siya og nutrients og nga beneficial sa atong pangutok mga kaudyaka. Oy, nana kanindot. Shout out Lady Antonia, unsa yan itong unsa to Lady Antonia tong imong gisgutan nga Memo Smart na ipambata ana? Kaning Memo Smart syrup. Dili nang man gipasagdan atong mga saktong edad nga mugamit ani mo Memo Smart syrup kay naman tay Memo Smart capsule kay naman tay Memo Smart syrup. Ang kaning nga Memo Smart Capsule, kapsula ni siya. Kanang murag tablitas ba pero gi-inform of capsule. Para nindot imong adlaw-adlaw buluhaton mga kaudyaka. Labi na ta mga inahan. Di man pwede nga limtanon ta. Na sobra-sobra tong kakapoy. Number one, bitaw makalimtanon ta. Kanang stress lagi ta. Bilar pagid ta. Sakit atong panlawas. Pero ginakaya man ato. Kaya naman tayo mga anak, mga kaudyaka. Munang mag-Memo Smart Capsule. Kaya usay, mapangutanan beta sa tuang... mapangutanan beta sa anak sa ilang assignment. O niya, wala mong tatay labot. Kaya muna tagpang-eskwila. Mabitaw ni Nainay joke diri mga kaudyaka, Shout out, Lady Antonia! Shout out, Yakanimo! Baby Sakari, Aiden Labadan, partner Jessica, Leo, shoutout niya, Jerry Punlaon, si Nabrichel, sige Paminaw, si akong pares from Zone 3, Vista Villa, Sumilaw, Bukidnon. Joke time! Ay, shoutout sa sakumangod sa Linuan, Cebu, kay Jocelyn, Gemaline, Jenlyn, Jerlyn, ang nag-greet ilang magulang, Jenilyn. Kargado po mong J o Glenn ba? Usa ka adlaw ni Ana, na ako di maapas o tunya, basa akong joke nga gitext, pero wakay gitext. I-sure na ninyo diya. Gikan ni, sabi padalaan ni be. Gikan ni, agoy na napunis Joel Mabini, oh. Yes, Sagom City. Joke time! Nagka-istoryahan na, ikonos Intoy o si Andoy. Ingon ni Intoy, hoy, bay Andoy! Kini bang mga babae, bay Andoy ba? Di ka ba lumuloto? O sabay maayo ani mga babae nga di ka ba lumuloto, bay Andoy? Oy, bay Andoy, naminaw ka, bay Andoy? Ha? O naminaw ko, bay, ka ng mga babae nga di ka ba lang magluto, unsay maayo? Ha? Ngano man dahi, bay? Ha? Unsa man dahi maayo, ano mga babae nga di ka ba lang magluto, bay? Unsa, bay? Ay, huwag ka kabalo, bay! Kanang mga babae nga di kabalo magluto, labi nag-inig kami niyo, magpele po silang mga lalaki nga di kabalo mukaon. Lagi ba iba?
1: Nakakaloka.
0: Hala, musukwahi kiko ana ba? Dera ba kiko kabalo muloto? Nayusa ka gabi eh, mga kaudyaka ang gidibatihan yun din ako sa among ba akong bana ba? Tinood, bitaw? Wadyo ko nag-joke mga kaudyaka. Di mo kabalo muloto. Pride ramay kay bawaan ako kay... Tinood ha, tinood ne. Wa ko nag-joke. Kaning joke ni kuya. Siya di kabalo muloto. Di mukaon. Ana, kung bana sa kuwa, usa ka gabi eh, mga kaudyaka. Ikaw di, naka-spirit na glass, magunto siya gamay. Ikaw di, kabalo muloto. Ha? Tubag pa bitaw ko, kaya naglagot ko ba, nga natandog akong garbo bitaw. Nga babae ko, di kabalo muloto. Hoy, garo na di kabalo magloto. Kabalo, mabukog diskarte nga, mangitag pangwarta. Ah, palitay kong pagkaon. Pila na pangrutog pride. Kung saan manani mong... Kabalo mo luto, unya di kabalo diskarte. Di kabalo mangwarta. O sa may luto, unya. Di ko papil di mga kaudyaka. Lagot kay kaugina. O, laliman kag mag init kong tubig nga wata ka tapaw pa ang pag... Ah, grabe na po nang di ka pabukal sininit. Bitaw, kay bawan ako. Pride na din taon. Kay... Ang munang believe kay ko anang mga tao mga kaudyaka nga lami kay muluto ba bisan bitaw naka dinaghan nga nilutuan bitaw dali na kay siya pagtimpla ako bitaw ipaunon ko og unsa ipaluto bitaw kog bisan unsa oh pag humana labi nang dinod bitaw na pag butang gisa ganan ba ko gisa ra gyud taon ko taman luto kag utan dia og gana bakang adobo pag ana na ko tuyog suka pagtimpla na ko alam mo ra mura magparat bay, mura sobrak toyo. Oh, butangan na po na suka na. Hala na, hala oy, naaslo man. Murag di ko kalasaw. Uy, linalin na, labi na may muluto. Kaya na yung uban, matamataon lang, grabe ba? Kaya nang dinaghan ba, bilib kay ko mo nang, nailaya man akong talent. Di magaling ko kabalo muluto. Ipagi lang sa natog pamaba. Yeah! Mubalik na, Lady Anton!

Ah, grabe mga kaudyaka. Grabing kiniaya ninyo. Sharuan ang heles na mga Fats Day ha. Extra mga Fats Day ha. Shoutout ya kaninyo sa mga nagamit sa gitawag ya. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, nindot kayo siya para sa inyo ha. Sa mga kagsuunan na ito. Ngaway ganang mukhaon o pamahaw. Ayaw mo kabalaka kay Nature's naatay gitawag ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa healthy. Og taas og antioxidants ka pwede kapulis pamahaw. Protektado ang lawas. Isang waka ka pamahaw mga kaudyaka. Namang ganit siya mangustin barley grass, ingon mansilium, husk og stevia. O nakuniktabang para sa inyo ha. Kaya ang kaning barley grass source magunit siya fiber. Na siya vitamins, minerals. Makatabang pag ina siya sa digestion og detox maayo para sa atong tiyan. Atong wabit og ipanghilisan diha. O galisod in town, constipated. Pwede kayo mumugamit og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Aga, ingon man, kaning mangustin, nindot nis para sa itong immune system. O ingon man sa itong pamanit. Makapaminos, pagkins kasakit, o gubag sa lawas. O, munang itry ninyo gamit ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ang nakanindot, kinasya yung natural sweetener, mga kaudyaka. O, kaning gitawag na stevia. O, walay added sugar. Safe pagkins sa blood sugar, mga kaudyaka. O, makatabang para healthy o low calorie ang atong kape. O, gamit nas gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ma-availa ninyo aman nangutana na gid daghan pangutana aniyo. Kabalo ba mo nga taga 35 per sachet ra ni siya? O nya mapalit sa kadaya mga parmasya nga aha mo duol mga kaudyaka. Pangutana na lang mo ha. Pangutana lang mo mga kaudyaka. O syempre po ang Verticure capsule makatabang sa pagkunod sa kahilo. O nya kung gibati kag lipong-lipong mga kaudyaka. Oh, kana bitawng mura bitaw kag pangit-ngit imong pananaw mga kaudyaka. O nya matingala na lang kang wa na balanse imong lawas. Delikado ba nag nakay trabaho. Grabe ka apektado imong trabaho ana. Manang kinahanglan kanunay ta magamit kaning gitawag nga Verticure capsule. Tambals vertigo. Makatabang sa pagsuportas imong balance aron makalma imong lihok og dili kadaling malipong. Inana kanindot ang atong mga produkto mga kaudyaka ha. Oh, shout out Lady Antonia. Oh, shout out na ninyo diha. Oh, kusog kay Kadiri sa Sambuanga del Sur. Oh, good eve Antonia. Unsaon ka ninako akong bana ba? Grabe ka badlungon. Biyaan na lang ka ninako Tonya. Ikaw mo timbang diha. Ikaw mo timbang, ikaw may nakabalo, dabig mo yung kog biyaan. Unya dabig ibiyaan nimo, ako may pasangin lang nimo nabiyaan nimo. Grabe mo, kadaghan din niyang text, oh. Naminag ko ka niyo na inyo mo, Permi Lady Antonia. Paitan, Michelle, salamat. Tagbila ba ng Verticure? Tagkuan lagi. Ang Verticure capsule, sa 18 per capsule. Kana imong bana nga badlungon, Ate Michelle. Ikaw na yun nasayod, anaunsao na nimo. Oy, ikaw may mutimbang sa sitwasyon. Kung imo baka nang biyaan, pasinsamot magpabadlong. Oh, ikaw rin yung nasayod, iyan po na sa labaw makakagahong basi mabago pa na siya. Maya Daluman, Lady Antonia, Marlene Laurente ni Naminaw Dris na Bunturan. Unsa ni? Pob 19, Dabaw de Oro. Salamat po sa pagpaminaw ba? Shout out Lady Antonia. Shout out po ko Bogart Winston from Maslog, Tabugon. Antonia, gikan sa Gastardo family sa Hagnaya, Carmen, Cebu. Oy, shout out po sa mga taga Cebu. Ay, shout out po diya kaninyo, ha? Mubalik na po si Lady Anton!

0: Ah, grabe mga kaudyakag. Uy, salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Pasailuwa kay ko kay dili gyud ako matuog. Oh, kanang kuan ang tanan mga kaudyakag. Shoutout ang tanan. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa, giyatud ka natos Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee.
1: Kini sa Lady Antonia para sa programa.

0: Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.
1: Right here on Bell FM. Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako si

0: bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumihit ng prostit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Di ana ang gamahan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: mapasaot ka pa.
1: Sa to ang pinagrama alas sa dosi trahin din na ay gatak na sa undo sa to ang mga naniundo din na karoon na makipag pa niundo ka ninyo tanin ha? Pero girls sa to ang mga naminaw din na karoon always nga tuning in sa to ang pinagrama thank you kayo mga higala no sa to ang mga kabilkadas din na karoon and girls sa to ang mga kabagtiin thank you kayo ha alas sa to ang mga mag-avail sa to ang product package ang target line superfoods pero din na kauban ang target line power scent liniment oil for only 1,200 pesos. Automatic ka ng lifetime member na super VIP ma. Oh, diba? Yes, ang ato ang nakanindot ani kay once nga makapurchase mo sa ato ang product package, lifetime na gid mo nga member, lifetime na po mga makadawat sa ato ang grasya o kalipa yun. Alam sa ato ang man natunulan ato mga miyembro nga natunulan sa ato ang grasya o kalipa yun kay ganina. Alam ka na sa 2 PM, 5 PM o 9 PM draw. Man ang ato ang yes mo na ang advisory from ato ang source from Manila. All draws ang ato ang gihatag karon nga kombinasyon ha. So alas ato ang mga interesado o gusto nga mo purchase ato ang product package, you can text your name, inyong ang pangalan, inyong address o inyong contact number to 09380288 Alas sa Dossi, try na more music and more fun. Dinidigyan po sa tuwang pagbanag-uban. Kauban si Inday Garutay sa 106.3 Bell FM o Radio Bating. DJ,
2: Yeah. Check this out.
3: You wanna check
2: brand new track from Bell.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikaw pila man mo si Imnon?
4: Siya tatlo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kan sa kuan oy jabiti. Kani ho, ho. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, gamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika, ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na, sige galing mo, pasin ang imong auto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

Waki! Oras na para manamilit ko sa tuwang programa ang Kanan Rakas. Kao ba si Inday? Gero tayo. Alas sa 12:52 na. Ay nga tak na sa udto or hapon. Thank you guys! Dito na itong mga namino din na karoon mga higala. Ay kalimutan sa to ang mga mag-purchase sa to ang product package. Ang gamahanan o kabulungan ng target line, Summer Foods, Merolina. O kauban ng target line, Power Set Planet Oil for only 1,200 pesos. Automatic Super VIP member ka na. Lifetime member ka na. Makadawat na dahil ka sa to ang grasya o kalipayon. Alang sa pang alas 2, alas 5, pang alas 9 ng draw sa Sweatress Lotto. Anyway, mamahin mo lamang i-text inyo ang pangalan, address o inyong contact number to 09380288. 09380288. Thank you, Kaya. Nasa 12:52 na. Saying bye-bye.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitan.
5: Maayong hapon, Kabagting Kabalkada. Siya niya na ang Daklit Balita Alauna. Ipahigayan sa Department of Agrarian Reform Zamboanga Sibugay ang stakeholder engagement at consultation na nagresulta sa paghatag og mga benepisyo sa libuan ka mga agrarian reform beneficiaries kun ARBs. Kabay niini ang pag-distribute sa 1,336 certificates of condonation with release of mortgage na naghatag og solusyon sa kapin 109.3 million nga utang og nakabenepisyo sa 4,786 ka ARBs. Ipahatag usab ang 43 ka e-titles ilawom sa project split para sa 33 ka beneficiaryo nga nagpalig-on sa ilang individual nga land ownership o tenure security. Ugang pag-turnover sa DAR ang 8 million nga farm machinery ug equipment nga doon sa unom ka ERBOs aron mapalambo ang produksyon ug mapaminos ang gasto sa pagpanguma. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, ginisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitan.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: imagine ya.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaay sa ako sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa lugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
6: Rock Radio Magbating!

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital

0: lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang ginuod gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom pag inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gi nakaayos ako sir, karon wala na ko'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Ni ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dio sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbati.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? Ano? Wonder ba na bablas? Pertinindota gaya po ngayon. Oo, oh, para ni atong mga... Katong-atong mga kaigsuunan di abang kuan. Kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na paplas mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Colon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana dahil nga ito ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di, mabasta-basta na. Alang ganini yung tanon, mga pinalanggan, di ba minaw? Baktas ko ang dalan nga akong gisubay. Aron sa pagpangita sa nahanaw nga kalipay, gibinlan mog samad king balatian nga nagdugo sa kaminaw. Natunas ang pangandoy daw aso nga milabay o nahanaw. Samaran mang kining kasing-kasing pinangga sa imong pagtaliwan, huwag puas ako nang indahay sa imong pagbalik ni ining kiliran. Iubay ko sa damgo ang imong larawan. Aron sa ingon ni Ana, makuhaan ang kamingaw nga naghasol ni ining akong dugan. May mga gabi ipinangga nga nahipugwat ako taliwala sa akong paghinanok. Kayang maasgad kong mga luha, na nagayday na nining aping samtang naghinukto, daw gilumsan tindughan sa labihan ng tagulanan, daw panak ni Cupido nga milagmas ng kasing-kasing na samaran. Mga luha hunong na sa pag-agas ng akong mga mata. Kay nahubsa na sa luha, kining nagbangutan sa mga kamingaw. Titia og itusa kining nahibilin kong mga luha. Aron kini naghingutas kong gininhawa, bawi o nalibatala. Kasakit pinangga as kamingaw, dipugos mo pagtingal ka na ko. Nahangton unta ni ining mga gutlua, ikaw pamanunta ang akong gipaka ako. Alikag hupaya kinduggan puno sa mga pagnuhiraw. Aron papason ka mga saman sa talinggam sa kamingaw. Talinggam sa kamingaw! Alang ka din yung tanahan, Tudling sa Mga Garay.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan kinini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ato sa ting pangalan, ma'am?
2: Wanji Bungloy.
1: Taga?
2: Palo lang Cagayan de Oro.
1: Sige, ma'am. Salty daw, ma'am. Unsa imong nabantayan aning paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Oh, kining Wonder Herbal Oil, usa pod nga kining daghan kayo sa nga tanan akong nanga-obserbahan ani kay kanang ang akong bana, ang iyahang kuan sa tiyan, kanang mga burot-burot bitaw sa tiyan, tungod sa Wonder Herbal Oil na nga paanas ang iyahang mga burot-burot sa tiyan.
1: Iya rang yaplasan.
2: Nangatanat kanang kuan bitaw sa pusod niya dapit. Oh, nagkuan dayon nagpalit dayon mig kanang Wonder Herbal Oil. Niya pagpalit na mo akong gadala-dalaon po na siya dinhi sa terminal sa sikat kay mutilaw sila ba? Bisag sila magkuan na sila, maggamit na sila sa Wonder Herbal Oil.
0: Una anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ay lamo kumpiyansa kay sa market ron. Ay, nani mo gina, basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay, bato, ano. Ingo na ang Wonder Herbal Oil, kano mo namunga siya daghan, kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan, gid po ning mga tawhanan. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliun o tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil. Kung naay marka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, piyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna, diha mga pinalanggan digpaminaw. Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Nabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
1: Pangalan o kumpletong address.
3: Chris Barunday, sir, taga Tugop, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, salti daw mi mambi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang di Animal Vita, epektibo gyud sir kay nagsakit amo mga manok, mga ulian man. Mga iro, among gipasulayan ang iro pud namo sir. Among gipakaon na aptik pud kayo. Talahi gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, na? Kanang Wonder Banaba Plus nindot pud na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi. Suway gamita epektibo kami na wa testimonyo nagamit ning Wonder Banaba Plus.
4: Dibida, dabe sigdar.
1: Taga
4: Turok Bagong Silang Tinago, Sami City.
1: O Sami City. Nakagamit ka aning Wonder Banaba Plus. Saldi Amy, kung nga unsa ni ka epektibo?
4: Kapo jud kini nga inyong mga produkto sa kining Wonder Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan, akong giinom ba kini akong sakit nga dunay sa doktor pa akong gipatan-aw, hindi bitaw mayuma.
1: Nakay mayuma.
4: Oo. Sige, dugo-dugo ko. Dugay kay muundang, naka-doktor ko kaduha, abunuhan ko dugo, pagduha kabag. Tapos, iinom ko na kay, paminaw man ko sa radyo, yung programa ng, kuan, ng tambal nga, Wonder Banaba Plus, di, nipalit ko. Salamat po kayo ko sa Ginoo sa inyong produkto nga, naulian jud ang akong kuan kani undang na jud ang akong dugo ang sud kanu ang ginig balik-balik.
1: So unsa nang kuan kanang mayuma?
4: Kanang nana sa matres sir kanang nasa matres ni tugdon din mura nag alum din kung panahon nga kanang dugon ka dugay mawala bisan pag di ka dugon no kalit na nagtunga din dagbukeng dugo mag manggawas mura maapul-apul ba. Nya mahurot ang atong kuan kining kanon daw kuno nga atong pula sa puti ko no, kanong sa pula na magamay atong platelet, dapat ko no ang platelet sabay 14 niya. Sibi na lang nabili na ko ato.
5: Mm-hmm.
4: Dayon, na doktor ko na nakadungog po ko na ang program sa radyo nga kanabitaw ang tambala nga Wonder Banaba Plus. Nagpasalamat di ko nga naulian ang akong sakit. Wala na dyan yung balik.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Garay na ko ang Bugkot Family, Mahampay Family, Umbalay Family, Linog Family, og Oribawan Family. Kanalang Kuya Cards, nagpagaray si Junjun ang Bugkot, di ay ni ng Purok Dos Barangay, Dato Inda. Nilang Ilin, Pradia, Ram, Kino, Yulin Family, Inot Family, Binji Kalimpusan. Og Tami Tamparong, from Adilfa, Q Kalimpusan, ob Tambuli. Garay ko sa Briguli og Flores Family, Manggubat og Kanyeti Family, Alibio Family og Dinsing Family. From Cristina Flores Briguli sa Kabasalan. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kani mo'y gamito ng Vitron Drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindotag yun, ang Vitron Drops.
5: Kinsa ganini ma'am?
6: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
5: Taga?
6: Taga Calayagon, Buenavista.
5: Buenavista, Agusan?
6: Del Norte.
5: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, nakatext, manggod ka nga, nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako, yun siyang tabang, sir, kay atong pag-try, manggod na mo, kasi gilagi na mong paminaw aning kuan. Radio niya, mm-hmm. Daghan malagi ng testimony nga, maayo lagi ng Vitron, so mm-hmm. Ning tripod may uga ng palit, so okay ba ya di ay siya, tinood di ay ng mga gipang ilang testimony, kay pag testimony mo na anang Vitron Drops ang bata, pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat man ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog,
5: mm-hmm.
6: So kay mag-lisod di, may anin niya anin nga bata kay hilakon, niya ka ng digit siya ingong nahinaon ba. So, muna nang gitistingan na mag-Vitron. So, sinuod, gibi ay nga, maayo po dahi ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon, mag-1 year na siya hapit.
5: Mag-1 year na.
6: Karong
5: na pulis. Okay na, ganado na
6: ang iyang pagkaon. Oo, padayon, Japon yung Vitron.
5: Mm-hmm.
6: Wala na mo siya undangi. Mga pagana, gibi siya taon.
0: Ingon anda, no, ka-nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duha gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka-bright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamilya.
5: Atong pangalan?
7: Si Miridjin Bautista, tagal Manukan, Sambungad Norte. Sa Vitron Syrup, ako pong anak. Ako po sa Gimintinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma presyo ko tayo. Nanon yung bataan ni tayo, muna nagpakaon, bisagunsa tayo, magkaon, eh, kwate, di siyang kaon. Dito siya mukuan siya, tayo. Gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taungon.
5: Mm-hmm.
7: Di siyang kaon tayo. Huwag gana, mag-tryan ko sa Vitron Syrup. Karon okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya, dahil na po tayo pareso na ikahingaon kayo.
5: Hmm, paspas na siya mukaon.
7: Then, oh, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingon anak, no? Ingon anak, kanindot, mga pinalangan, tigpaminaw, ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh, para po mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga, wanay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, oh, nagamit niya og produkto nga Vitron Tablet.
5: Pangalan og kumplitong address?
8: Daday Briones. Sala ko labang agunay daba dito. Kasi magkayo ko yan. Ino man, ipalitan man po kung ito na po kapag umangko nga. Kuhaan ka ng pwedeng Vitron yung po ko kay yung senior, kanil senior na labi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
5: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yan ang kasama ko sa bunso mo. Okay. Kanil, hindi ko katubuli ako inom. Kung mahanad yung hindi ko katubuli, hindi ko sa inom. Ako lang kung hindi ko katubo, inom ko, anak.
5: Mm-hmm.
8: Oo. Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po ako ang ikuan niya. kanang mayo gud kay dali ra kang maka inumdog man kanang humusman sa kaitang malimot.
5: Mhm, limtanon kay ka. Pero naka pag-take nimo sa Vitron tablet, nawa. Naulian.
8: Kay maulian jud ya, pero wala kay nako ingon nga termin sir. Wa ano man kawro ta pulo ka buo niya. Ikaw mohulong usa ko kay basin sa mo mainyo ko dili man gyud ko maton ko sa inom ka Vitron.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko akong wife nga si Ritzel Pibria, nagpag-aray si Jojo Pibria. Kumusta ko nilang Baltasar de la Pina Jr. diha sa Mama Pagadian. Mama Pagadian, wala man Mama Dumalinaw may naa. Ang nangumusta iyang Mama Nining diri sa Libak, Sultan Kudarat. Greet na ko Kuya Carl ang ako mga silingan. Sama sa Panisalis family, Isjanda family og Tubalado family. Nagreet Larry Lastimosa Purok 18, Lilyungan Carmine og Laras na lang tanan salamat. Kana bang kape nato nga Huander Herbal Coffee maibigin ang imnon pod kay bisan og herbal na di po siya lang to. Unya nakanindot niya kay daghan po siyang health benefits nga mahatag nimo, di po kakulbaan, di po mutaas ibong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Istingira ko na ninyo. Kanang ato ang Huander Herbal Coffee mga pinalanggan tigpaminaw. Ato na ay mga problema diha sa ilang bitong blood pressure kanang Huander Cardio Care. Mao na maayo. Ah. Ang Huander Cardio Care mao na ato ang imnon kay aron nga dili ta basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mao man ay kana bitong traidor nga sakit nga mukalit lang kag kahiwi mautro imong linakwan og di ka swertihon way surong madido pa ka. So mag-inom ka ng Huander Cardio Care labi na naakay mga history bitaw nga ningkalit lang spike ningkalit lang taas ng imuhang blood pressure, ha? Mag-inom kag Huander Cardio Care. Huander Himoid po para sa dunay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Huander Himoid. Daghan mang pamaagi ana. Pero kanang Huander Himoid, unay may gamiton para sa tumaka kaigsuunan nga dunay mga almurana sa i-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Huander Himoid. Oh. Itong mga almuranason diha. Ana sa mga parmasyag butika na apo na sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Dayon kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinahanglan gisuro nato ng vitamin C no kay maot kay panahon ba ulanan ka mainitan ka say maabugan pagyod masubawan mahilantan ka unya ang atong lawas dili kayang magproduce og vitamin C mo nang mogamit og Huander C plus. Huander C plus mo nang atong gamiton mga pinalanggan ding paminaw. So katong wala pa ka try og gamit sa Huander C plus mo try gid ana. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napo na siya kapsul para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan gyud og vitamin C ang lawas sa tao. Unang kinahanglan mo gamit sa Huander C+. Garay ko sa Arguelles family, Paluzo family, Briones og Tulin family o ang umbanag anak nagpagaray si Marifi Arguelles sa barangay Sinaman di Polog. Aray ko kang Glory Jane Robio sa Tudila, Misamis Occidental. Gikan ni Nanay Virgie Itzano Florino. Si Nanay Imay ito laging nakikinig sa iyo sa Labaca Esperanza Sultan Kudarat. Aray ko akong mga anak sa Barandias nilang Junar Danhart Dominic. Akong kinamanghuran nga anak si April Boy Canido. Nagpag-aray inyong mama o papa sa New San Vicente Barandias. Pangantukan Bugidno, Josefina og Duming Canyedo. Salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you so much. Pwede mo mapadalag balak ha, kaya nabi atay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Lifecare Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Lifecare Marketing Incorporated, ang third prize 1,000, ang maghatag kay Kuan kanini ang si attorney, si congressman, attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So, morning, premium sa ito ang tudling sa mga garay. May biya po niya, magpadara ko kagbalak. O niya, maka-premium kakayakay po na no? O niya, ang atong criteria, kinanglan imong balak, maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. O niya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So, upat ka sentences minimum kada istansa, need kag lima ka istansa, ayuha og garay kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot ipasabot imong balak unya rhyme ang pagkasuwat, ha? Mao nay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na dayon kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000 o sa 1,000, no? Ano na, no? Kaning tudling sa mga garay niya, nindot gipo kay mag-apil-apil pod mo biyaan eh, kay main lang namoy atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ani nga mo trabaho. Ako dre, basa na lang yung go. Balak o niya, pilian ang winner sila gihapon, no? Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, oh, pinadaman ni Angel Cruz, taga Dumaguete City, Negros Oriental. Ang title sa iyang balak ay Inahan ang Kahayag sa Panimalay. Mao ni ang title sa balak, Inahan ang Kahayag sa Panimalay. Ato ning hatagan og kinabuhi, ha? Sa matag banag-banag sa bagong adlaw, imong pahiyom ang naghatag og dilaam. Bisan ang kangit-ngit mahanaw sa kamingaw, kayang imong gugma kanunay nagdilaam. Dili masukod ang imong mga sakripisyo, gikan sa pagmabdo sangtod sa akong pagdako. Bisan ang kakapoy imo lang nga itago, aron lang ang anak karuhay ang pagpuyo. Sa mga gabiing ako gihasol sa hilanap, kawang nagtuka, wala gayoy pagluba. Imong mga pag-ampo sa langit di paabot. Naunta ang sakit daling mahanaw o mapuma. Bisan kuno say, ako dayong kasaypanan. Ang imong kasing-kasing akong nasugatan. Ang imong pasaylo kanunay anaa sa ganghaan. Mapasayloon ka gayon o inahan nga tinubdan. Sama sa usa ka anghel nga gipada sa yuta, imong giya og tambag bulawan ang kamatuoran. Dilihitup nga ng imong gugmang walay kuta, ligon pa sa bato, lunsay pa sa bulawan. Sa imong mga kamot nga kaalyado sa trabaho, ako nakita ang tinuod nga serbisyo. Wa kay reklamo, wa kay pagduha-duha, imo lang giagwanta ang tanang kagulong luha. Ikaw ang pundasyon sa atong panimalay, ang kusog nga sandigan sa panahon sa luyay. Imong pag-amuma walay paglubad o katapusan, sama sa sapa nga way hunong ang dagat. Musa nining balak ako kanimo nagpasalamat. Tanang gugma nga way pagpaabot og balos. Kawang akong bahandi ang akong garbo og hiyas. Sa tibuok na kong kinabuhi ikaw ang akong luwas. Inahan ang kahayag sa panimalay. Entry ni Angel Cruz, Dumaguete City, Negros Oriental sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kadin yung dalan. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte Maingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya makatauhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Radio Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Oras, alas dos. Radio.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Maayong hapon kabagting o kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas dos. Nag-auhang ang Department of Agriculture 9 sa mga mag-uuma sa rehiyon nga mangandam alang sa posibleng El Nino. Human gipakita sa climate models ang 79% ga posibilidad sa pag-abot niini sa umaabot nga mga bulan. Sumala sa pag-asa gipataas nagikan sa El Nino Watch ngadto sa El Nino Alert nagpasabot nga posible kining mahitabo karong Hunyo ngadto na sa Agosto 2026 ug mahimong mulungtad hangtod sa sayong bahin sa 2027. Tumong niini aron mangandam ug magpatuman og mga lakang aron mapugngan og maminusan ang epekto sa kalamidad sa agrikultura. Nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Radio Magbating.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Today is a very lucky Wednesday, May 6, 2026. Dahil it's time for the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Dito sa Lotto, unlimited talaga ang chances niyong manalo. Dahil gaya nga kagabi, meron tayong 10 lucky jackpot winners sa ating Ultra Lotto 658. Grabe naman yon. Ang bawat isa sa kanila ay makapag-uwi ng over 7.6 million pesos. At ang mga lucky tickets ay nabili sa outlets from Tuguegarao City, Cagayan, Dasmariñas City, Cavite, Giwan, Eastern Samar, Cebu City, Cebu, Tanza, Cavite, Concepcion, Tarlac, Marikina City, San Carlos City, Negros Occidental, Makati City, and Ormoc City, Leyte. At hindi lamang yan, congratulations din sa dalawang nakakuha ng second prize sa Super Lotto 649 kagabi. Which means makakapag-uwi sila ng 650,000 pesos each. Their lucky tickets were bought on outlets located at Cabuyao and Calamba, Laguna. Muli, congratulations to all of our winners. Alright, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. President, syempre, ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, we have our PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Isang magandang smile naman dyan, sir. Dito sa PCSO, para fair ang chances ng lahat, we conduct the pre-draw procedure every morning. Here are the highlights of the activity.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: It's time to manifest the win, Lotto players! Let's all find out this afternoon's lucky numbers. Tara na, and let's play Lotto!

0: Sa mga newbie players, easy lang pong maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. 10 pesos lang per combination and you win 4,000 pesos pag nagmatch ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang may uuwi ninyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13, 1, 3. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 2 PM draw, we have 13 and 8 in exact order. Suwerteng tres numeros naman ang aalamin natin after this update from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game, kung saan 3 numbers naman ang bibida. 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambo dito sa system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Reminder to our players, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. For the second number, we have 0. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 1. 0 and 2 in exact order.
1: Radyo Magbating. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
2: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan ang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high.

0: sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo di ba? 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yuko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
5: Kung gamit yung suyuan ni Set Banyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak ko manjud ko. Kanyato itong wala pa ko nag-kuan, nag-pam jud ko. Kanyang nakakuan nag-mintin ko Set Banyawan na takotaas kong kasaba na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, mag-minti na ko sa Raquel Mariano, 57.
4: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan, na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat niya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Manbating Ting.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Samphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Samphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Samphone Plus Gold.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Samphone Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Daklit, balita.
7: Maayong hapon, kabagting o kabagkades. Ania na ang Daklit Balita alas 3. Kabat sa halos 5,000 ka-job opportunities ang iablihan sa Zamboanga Peninsula, isip kabayon sa paningkamot sa gobyerno, gamapalapda ng panginabuhian o partisipasyon sa ekonomiya. Sumala sa Dole Region 9, di pakusog ang job matching, pinag sa job fairs o skills training, aron matubag ang panginahanglan sa mga industriya, subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga unahon ang job creation o economic recovery. Samtang misaka ang unemployment sa 6.7% o underemployment sa 19.0% tungo sa pagtapos sa temporaryong trabaho, sectoral disruptions o taas nga gasto sa panginabuhian, hinungdan nga daghang trabahante ang nangita o mas maayong kita o lig-on nga trabaho. Ang nabati ang BBC Daklit Balita alas 3, kini si Bagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, kanatong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung ani Set Banyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak tunan jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang naka kuan nagmintin ko Set Banyawan na dako taas ko saban na hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Set Banyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line.

0: sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.

di ana anggamanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na Tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: Radyo Bagting.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng taklo, basin magkaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binto.

0: At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio. Bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing food mo, ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Radyo Bagting.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ani na ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon ania ang atong mga health experts.
3: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Just na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og cholesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
2: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
2: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix adunay santon ug adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3 adunay mangosteen extract ug gipatam-i sa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kaayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
8: Mahal kang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: For our first game this 5 p.m., i-ready na ang two numbers ninyo. It's so easy to play 2D Lotto. Ang 10 pesos nyo, maaaring manalo ng 4,000 pesos sakaling mag-match ang dos numeros nyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Just a reminder, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang Lotto games. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. The first number is 16. And for the second number we have 26. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw we have 16 and 26. In exact order. Coming up next is your favorite 3D Lotto game when PCSO Lottery Draw returns.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Digit game players na may lucky 3 number combination, eto na ang chance nyo. Dahil dito sa 3D Lotto game, yung 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch ito sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nagrambol ito sa system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 1. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 6. 1 and 1 in exact order.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio.
7: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, welcome sa ato ang 5-minute program. Ano yan apod kining atong tulumanon? Hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tighimo sa ato ang SED Panyawan products. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule. And of course, aduna po kita'y kape, ang SED Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. And of course, aduna po kita'y SED Liniment Oil, ang haplas nga makatabang sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa itong mga kalawasan. Karawan lawa mga igalang isuon, pag-aisgutan nato kining ginatawag natong autoimmune diseases. Ang autoimmune disease, mao kini ang resulta sa atong immune system nga aksidenteng mi-atake sa atong kaugalingong lawas, imbis nga panalipdan kini. Dili klaro kung nganong ginabuhat kini sa atong immune system, apan adunay daghang mga tao ang nakasinati na niini. Adunay sobra na sa usa ka gatos ang nailhan nga mga sakit sa autoimmune. Ang mga kasagara nga naglakip sa mga maong matang sa autoimmune disease, mao nang ginatawag natong lupus, rheumatoid arthritis, Crohn's disease o kining ginatawag natong ulcerative colitis. Ang kaning mga ginatawag natong autoimmune disease, kung imong hunahunaon higala gigso, na doon ay usa ka sikat

kanunay lang naghuna-huna og maot, no? Muna sila yung mga kaigsuna nato nga posibleng mahitabuan sa ginatawag natong autoimmune disease. Aron malikayan ang atong autoimmune disease, kinahanglan nato nga mamahimong positibo kanunay sa atong kaugalingon. Maghuna-huna kita mga igalang igsuon og mga positive things. And of course, dili pud kalimtan ang katong ginatawag nato nga mga importanteng makahatag og tabang sa atong kalawasan nga mamahimong kitang himsog. Number one, mga igalang igsuon, kanig yung mga green leafy vegetables. Importante kaayo nga ang atong mga pagkaon na dunay sustansya. Gumikan kung kita kanunay lang nagakaon sa mga instant nga mga pagkaon, kining mga pagkaon nga wala nagatan niya kung kaayuhan sa itong kalawasan, delikado kining atong lawas nga makasinati na hinuunog dinagko ng mga klase ng mga problema sa itong kalawasan. Ikaduha, kining atong exercise, importante usab kini. At least na atay 15 minutes to 30 minutes a day or baka at least 4 times every week, no? Bisag Monday, Tuesday, Monday, Wednesday, Friday, and Sunday or Saturday baka aron. At least natay higayon nga makapasingot kita ilabi na gyud sa buntag sayo. Kaya importante jud kay na, ha? Matulog tag sayo mga 9 o'clock sa gabi, mumatatag sayo mga around 4:30, magpreparar 5 o'clock sugod na dayon tag exercise para makapasingot kita. And then pagabot nato alas 6, pwede na dayon tag magpreparar para sa ato ang adlaw, mamahaw, maligo, no? Magandam para may mahimong positibo o usab nakatabang na sa atong kalawasan nga mapampang ato ang kasing-kasing makatabang na sa atong sa atong ginatawag nga immune system. And of course, dili pud kalimtan ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an maghatag kini siya og paghatag og positibo nga epekto sa atong kalawasan. Katong mga kaigsuna natong in-need og kanabitong supplement sa atong lawas, ilabi na kung ikaw panalitan the whole day, kapoy kay kasangatanan, trabaho ka, gikan og 8 all the way to 5 in the afternoon, muli pa ka, magpreparar pa ka sa balay, pagkasabadog Domingo, magluto ka sa mga, magtrabaho ka sa mga trabahoon sa Panimalay. So meaning to say, kulang kita og supply nga maayo para sa itong kalawasan. Ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatud-an nga musupply o insaktong pagtabang sa itong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon, nangita ka o mga produktong mas makatabang gayon. Ayaw pagduha-duha, produktong gama sa said marketing.

0: pangalawa. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nagkaangkon UTI ni tumar og said kogon herbal capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po yung ingos ako nga pistingi daw said kogon kay mo na imay sa UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni nagitik sa ni duro ni akong gigiwan og tiwasa pa pangi CR kasi musod dito sa bawol noon pagkuhit nako og tanaw kanang murag tibuok gyud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo tin nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko dito sa Bay Garcia na Balbiliran.
1: Basta tatak, Seed Marketing, tatak kining magaling!
3: Seed Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinai. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinai. O sige ko, ano'y butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag ito hapon, nauli ang dugo, sir. Makatulog na ko. Salamat, Chad ka. Ayo sa Seed Capsule kay nakatabang yung nagdakbo sa mong pamilya.
3: Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Seed Marketing Incorporated nga tigama sa Seed Panyawan Plus Capsule, Seed Panyawan with Garlic Capsule, Seed Kogon Capsule, Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon.
6: Naggagamay kong kalibutan.
8: Samara ni mo ang akong naong sa kutsilyo!
9: Tuhod kami so

0: kalagyan.
1: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
2: Ella, unsa imong buhaton?
0: Puy, ikupimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan. Patyon ko siya!
2: Oh, siya ang kriminal?

0: Ella, eu comia aí. É que não me acolhimo.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tirei na cola, ganhei, bimbo. Tugod kay... Nagkakamay na ang akong kalibutan.
0: Ella. Round and round I go in circles,
2: trying to be free. Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliot Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan.
1: Every day I face tomorrow, knowing you'll be there. I see your smile.
2: Niyadas binyo, ila. Nagpark na ang duha kasakyanan, apila kining atong gisakyan.
3: Odio.
2: Nana. Niyalasad ang tulo ka motor. Sakay ako mga tao. O doon ay tagsa-tagsak ang gas. Maula kini ila. Human mo speech si Brenda. Mubiya na siya. O sundan dayon kini sa tulo nga nagsakay sa motor.
3: Okay, Tiyo Utik.
2: Siguro na to nga makuha na si Brenda sa akong mga tao ila.

0: Sige na, dude, Alduin. Pagamita ko si mong sige na.
1: Pati ito, dude. Alduin lang ngayon. Saan naman ito? Ay, buhili mo. Ay, baby bones. Basta ikaw mong gamit sa sige na. May buhili mo. Bisag di pa kamuhat ang kwarta. Ay, kwarta niya. Gaito kwarta.
0: Paro mo eh.
1: Gamita na lang. Tungkol na saan niyo uli. Saan?
0: Ah, mga 2 to 3 days ra, dude.
1: So, upat na. Kay tutu man. Upat na tanan.
0: Duha or tulukad lang.
1: Okay, rada day. Ay, kabala ka. May tulo ka sa kanya nga magpili rin ka kung sa'yo magamitin niya. Kay, where naman ay ka? Ha? Asam di ka paingon? As lang ko ba kung doon na ba kay mga, doon na ba kay sa kanya o mas dindo pa niya kung mga mahal nung gigay sa kanya, di ba? Saman, may date ka? Who's that? Usaan man ni mo smilog din nga kasi nung raba mo. Usaan lang to ni mo.
0: Secret lang, dude.
1: Yeah, dude.
0: Musulti palang hinoon kang melody. Sakpan ko.
1: So, may babae ka, dude. Bati agis, dude.
0: Batian mo kang muna yung tinugan na yun ito.
1: So, na po kakonon. May babae ka, ha? May babae ka?
0: Ano?
1: May laing babae ba ka?
0: Natakdan ako ni mo, dude, Alduin, nga lailain lang mga chicks. Di ba?
1: Samtang bata pa ta, mo ginatong bato nung samukay. Strike while the iron is hot. Ah!

0: Dugay pa ba magsugod ang program, tiyo?
1: Gilaay ka ba ila? Doon na pati nga gipaabot ng mga bisita. O dili ba? Gapaabot pati nga nila ang tao nga atong target. Si Brenda.

Muna kini ang venue. Diin mo speech si Mommy Brenda. Anihilan ko din himo park. Mayo kay layo-layo ra sa stage.

0: Ila ayaw na lang pagawas.
1: Boring maning doon ti paaboton, tiyo, uy.
0: Gamay pasensya lang, Ila.
1: Gilaay kid ko, tiyo. Magawas ako ning sakinan. Magbawa sa kalaay lang.
0: Oh, sige, sige. Sige, Ila. Pero ayaw pagkumpiyansa. Kaya tingalig makita kas mga tao ni Brenda.
1: Ayaw ka bala ka, tiyo, utik.

ang babae nga bag-o lang may gawa sa sakinan. Si Melody ka na. Mitambong si Desia sa event ni Mami Brenda. Bah, mitanaw siya sa sakinan. Desia makailaning akong gidake. Gihuwa man ninin ako sa kumbarkada. Nga nung ni akman din eh, Melody. Huwag kinsang yung kauban sa kainian ng auto nga iyang gikraugan.

0: Ang zat. Oy, pagsyuri ay.
1: Wala kinoy titoy. Nabatid na ko ang ipanasultihan ni Madam Brenda o sa iyang kaistorya sa cellphone. Nga ako mo iyang ihatag ng regalo sa usa sa iyang business partner nga mao si Doc Bermudez.
0: Huh? Rido, no? Ang sagot ay sure niya ay ulit tao. Biya tao ng doktora, tao ng ilang family doktor.
1: Tuhoy ko ni Titoy. Samtang nag-serve ko sa juice o prutas si Madam Brenda, mitanaw siya mayo na ako. O nasabot na ako nga, ako mo ay irigalo ni Madam kang Doc.
0: Aw, mauna. Ah, sige, sugot lang. Ha? Huh? Tao ang pros doktor. Kanapay maminyo ka kusak doktor?
1: Dili ko masugot ay ni Titoy. Dili na ko magpagamit og laing lalaki. Laban ang dili ko. Dili na ko mutuman sa may gustong ipabuhat ni Brenda na ko.
0: Sige. Patuyang yun. Supaka yun sa madama ron. Usba nagbater ang imong o. Probida, igong yun ang o ni mo. Agtang pag yun. Pag-iigay ka, tagbaw yun ka.
1: Dili sa tanang higa yun iya, Hanoy Titoy. Musukol na ko ni Brenda.
0: Oh. Jesus. Ikaw ba ka na?
1: Ako na ititoy. Ug andam na ko. Bahalag mamatay basta suklan ko na ang daotang binuhatan ni Brenda.
0: Oh, gigo. Muro lindot! Musukol na ang ginaw-daw. Writer, Pedro po kasi. Perfect! Perfect!
2: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
3: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang kasukisa katuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ko, said Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang yud ako. Grabe, sobra.
2: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon Plant, banaba og makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Set Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Set Kogon, lawas bas Kogon. Mahinog lanong pahinumdom. Ang Set Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
5: Oh, di balik nagsuot si Melody sa sakinan. Kinsam ka ang iyang kaupan. Lalaki ka. Oh, lalaki ka na mikawas. Gikan sa sakinan. Sa gisakyan ni Melody. Tiguang? Oh, nakaila ko niya. Siya ang gida ni Melody sa mansyon. Ugmaw ini barug nga iyang kardyan. Nagkungsama na sila diha.

0: Garmitanya yang buah?
1: Yes, ila aku kede. Anesa ko mulingkod sa driver's seat kay. Ay, may gawas pa mas utik.
0: Nga na ba napakita mga ka-Ernie?
1: Aron pa'y matngunan ka na mag-careful kas inyong buhaton sa pagsunod kag Brenda.
0: Nakahibaw ka sa among plano?
1: Oh, kaayo. Gamanan good ko.
0: Oh. Ermita niya, pahawa na diha sa gilingkuran ni mo sa driver's seat. Kaya niya na paingon si Tiyo Utik, sige na.
1: Ayaw ka pala ka. Dili siya makakita na ko, ikaw ra.
0: Pero malingkuran ka ni Tiyo, Ermita niyang bruha.
1: Ay, okay. Okay ra ko. Ay, maunay giingon nga. Dali, Utik. Sabak nga re. Sige, sabak ang Erme.
0: At Tiyo, ngano ka Tiyo, Utik? Kalit pa ka ni Barog. Lingkod na Tiyo.
2: Uy, mura mag may nalingkuran kong hait. Mura bukugon na pa.
1: Maninood man ka, Utik.
2: Kinsa itong disulting katigong babae? Tiguang, kinsa ito ila?
0: Tiguang? Huwag mo ko'y nabati, Tiyo.

Kinalang mga dam kong daan. Kung may mga taong makuha na ko din sa mansyon, musukol ko nila kutob sa kumay mo. Makig-away ko balag ako kining ikamatay.

0: Thank you. Thank you, Ninyon Tanan. Ooh, thank you. Thank you. Gisinyasan ako nila ni Dubok ug Ugok nga paigsito nako nila. Magdali ko aron makasakay dayon ko sa sakyanan nga bulletproof nga may akong girequest sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Sige. Alito ka mo tanan. Kay may exit na si Brenda. Sundan niyo yung sakyan. Sige na. Sige. Abdik mo pag-amping ka mo tanan, ha. Sige. Oh, Ira. Ready na. Kay pandaran ko ng sakyanan.
2: Ready na po, Tio Otik.
1: Sundan ko kini. Nagduda ko na may buha akong similati ka Ma'am Brenda. Tuwarang isang kinimilati. Sundan ko siya. Bisag-asa sila paingon.

0: Salamat sa inyong kaaptik, dubok, ugok.
1: Sa among kaaptik, dam. Murag, may sakyanan nga nagsunod-sunod dito.
0: Uza?
2: Ay, kablang agok. Ay, drive na lang mo, kay. Ako rin hibawin ni kasunod dito.
3: Kung mga inumol, stamistang mga pasalig og panumba. Sa duteng tiniyak sa limbong mong mga bakak, matunaw lang di ay sa pipila katulo sa mapait kong luha. Bisaad ka kanako nga matuod pa nimo mahimong muhunas ka ng dagat. Mahimong matumpag at mga bukid o kining lunahong dahon sa kakahuyan. Mahimong usa ka pagpamilok, mga larag o mahunlak sa yuta. Manang imong gugma nga rin kanako magapabiling ligon o barog sa bisan unsang uno sa kapalaran.
2: Mulahos kita. Kaya nagpahinay sila panagan. Nagduda na lang ang gisundan nato sila.

0: O, de tanawa. Dili kita mo'y gisundan kay nilahos og ni Silo na ang ginudahan ni Moogok. Gamay nagsunod na to.
1: Bitaw. May nang advance na guna-una. Damang mga luwas ta.
2: Bitaw.
0: Apa niya?
1: Saman.
0: May gilukdo ka gyud ay Moogok.
1: No?
0: Ganong mahadlok ba ta nga bulletproof man kining atong gisakyan?
2: Wala! Nasayop ka daw!
0: Ha?
2: Sayop ka!
0: O sa nasayop ko, Dobo?
2: Ay, dili yung bulletproof gun ang atong gisakyan kay na, ho? Tuwa man ni General Irot. Irot ba ang bulletproof kay? May gihatod siya sa airport nga ipitos!
0: Unsa?
3: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagkaproblema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-set kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga sinuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, upos na direksyon, Alan Gulliat Acorda, spinner, Alduin Acorda, audio editor, Randy Tayan. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Virginia.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon, sira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Murag dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nang-lighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong puntiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Radyo Batbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line PowerScent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nga naman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At din syempre yan sa atin, ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0946-9629-226. 9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0-9-6-9-226-9-6-2-3 yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating po namang programa mga kaibigan. Ito na, ba naman ang caller natin sa linya? Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Domingo po, taga San at taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Merlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga 3 buwan pa lang po, kuya.
0: 3 buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po.
0: 50 boxes 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang tip po yan ba? Ang kanyang pan, may marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya. Kuya Boy, yun, nawala kuya Boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya. Kuan pa lang siya, kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, nagtanghali.
0: Very good po, very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din po. Pati sa katawan, may bukol po ako sa likod.
0: Opo.
1: Sakit sa katawan, kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paako, kuya po, nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya boy. Tapos yung sakit po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm. Nawala yung bukol.
1: Oh, kuya. Yung lang anak po na parang. Pagkasanamat, kuya boy, talaga. Ako ko lang ba? Marami talaga paliok niya. Maliliit na para yung itlog ng putiki pa, kuya boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm.
1: Kuya,
0: ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'ng makalaskan. Kuya boy, sabi niya sa akin, sakit akong mataas siya, gano'ng masakit akong paa.
0: Uh-oh.
1: Bakit na? Ewan ko, mapilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero hindi pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Tapos, no, siya, kuya boy, anak, sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak, si kuya boy, magpagaling daw, maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, kuya boy, naami sa bubog.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante so, mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, baba ka na lang, love. Subukan mo umili. Baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung daw dito, yung pagaling niya po, nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo, nanay, sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya. Hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay, sa lahat po ng mga kwa, magpalita kayo, magmakinom na kayo na rito. Kuya talaga. Efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: Oh, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye po, boy.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin ng ating mo namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mulamang numero 0969-226-9623. Yung ating mulamang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po yung magkakwentuhan.

0: Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan na nandyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po mga kaibigan o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po?
0: Lilia.
1: Ano po? Lilia.
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi na, wala po na hindi na ako nilinerbiyos.
0: Nanay, pwede po bang, pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Opo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininerbiyos.
0: Hindi na kayo nininerbiyos. Dati po, Nanay, nininerbiyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pagiinom po nito?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan pa merong nakakabili kasi yung Carlos Superdrug po dito, walang muna ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ganun po.
1: Po kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala namang kontinda.
0: Wala naman.
1: Kontinda nila. Mga markup ang agenda nila.
0: Hindi ko po 'yun alam. So Nanay, nandiyan po sa tawag dito sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
1: Apo.
0: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Kalawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgus, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan. Tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po, Nanay. Titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po, ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po, Nanay, ha? Kung saan tayo

0: Na po, San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po, nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po, yung lang pong generic at saka Carlos.
0: At yun lang pong dalawang yun?
1: Opo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Eh, dati po meron sa Carlos Offer Drug. Wala pong dumadating.
0: Sige po, nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Binyangan, Kalawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, P. Burgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan, Katanawan. Katanawan po, nanay. Malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po, nanay. Ano po? Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dun mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili dun po sa Katanawan. Napakarami po. Halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee. Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, Jimes and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Rachel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos, nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad ito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon sa, dyan po sa inyo, sa San Francisco, para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay.
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apa. Mabili din po ang rice coffee dito
0: Mabili rin po yung ating rice coffee dyan. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo.
1: Apa. Marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Tapos, nanay, kapag halimbawa, nanay Lilia, na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako, nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng tawagan po ninyo. Dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Na dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po namang iba pa mga produktong herbal gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kanina.
0: Sino po?
1: Ako po si Marlene.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po. At sana po ay lahat na po dyan ang mga makakausap po ninyo. Kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po, doon sa Kuya Boss, sa Cagayan,
0: po. Oo.
1: Ang mag-anak ko po doon, hindi na din tao po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta ha, dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw po yung sabon?
0: Yes, meron na po, nanay. Itanong nyo na po dyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Po.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong nyo po sa mga butika po dyan. Tanong nyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oh, Kuya.
0: Okay. Tapos balitaan nyo po ako, ha?
1: Kukoy ko ba?
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
1: Bye po.
0: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radyo. Magbating.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agyod ko kay mo palit ko sa epektibo og lamian nga kape para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mo biya oy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
2: Correct. Yun na. Kinsa ba gani ko?
1: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
2: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Bills?
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspan to siya karon may na kayo.
6: Taas din sugar si mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
6: Aning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Sa imong
5: bana, Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
1: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko, mahuhupong masag mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga loka simana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Every 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, maayong gabi sa tanan na ito kumagasugi itig babidaw. Ilabi na sa ito ang mga always nga nag-tune again sa itong programa paghihigal ang naglagubo, nagbutubutong radio station, of course, from BBC. And ang bagay niyan, Broadcasting Corporation. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, we are now simulcast. Ito ang EM band. Ito ang DXBZ Radio. Bagti. Welcome to the air of my show. Welcome to the air of our show. Of course, ang ito ang programa TLC, kung True Love Conversation, right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Ako po ang makakasama ninyo mga kaibigan all the way till 9 o'clock in the evening, applying the best variety of love hits, love songs, right here sa ito ang programa TLC, kung True Love Conversation. Alas sa itong mga naminaw din na karoon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, ito ang official text line number. That's 0998-997-8890. 0998-997-8890. Balik ito ang cellphone number. Alas sa ito ang mga naminaw din na karoon. Labi na sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa maghihigal. It is now 7:44 on the clock. And ito ang programa usab ang TLC. Hatod ka na ito sa gamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line ng Superfoods Perolina, kauman ang target line, Power Scent Liniment Oil. Ito ang Haplasios Oil maghihigal. O glamos na sa ito ang mga naka-TMTM na ituod, no? Una-una, thank you so much, no? Stana na ito ang mga naka-paldo, karugadlawa. Congratulations kay ninyo, no? Stana na ito ang mga naka-TMTM mga higala. Congratulations na ituod. Stana na ito ang mga naka-TMTM karon. And, well, of course, no? Yun ana magyan mga higala. Once nga doon natay, uy, muragwa man maka-update ang ito ang updater sa ito ang resulta kaganina sa 2 p.m. o 2 p.m. o 5 p.m. draw. Alright, so ito ang i-verify ito ang i-verify bakit nangyari. Anyway, 46 minutes past the hour of 7 o'clock. Eh? Alam sa ito ang mga ma-purchase, ito ang product package, ang ito ang gamahanan o kimulungan ng produkto, ang target line, Superfood, Spirulina, o ang target line, Power Scent Liniment Oil, for only 1,200 pesos, Super VIP member ka na. So, mamahimo na ninyo nga ma-purchase ang ito ang produkto, eksklusibo lang sa programa nga TLC o sa programa nga Kalanrakas. Anyway, ito ang product package, ipadala din na kaninyo through LBC, GRS Express o kaba sa GNT Express. So, wherever you are from Visayas or you are from Mindanao, so, wala gi problema, no? Natay GNT Express nga mo'y magdala ka rin niyo sa ito ang product package. Okay, so anyway, i-text lang inyo nga pangalan, address o ang inyo nga contact number to 0938-02-8888. Muna nga ito ang official nga contact number sa ito ang mga naminaw din na karon. Official nga contact number sa ito ang mga interesado o kursunada nga mag-avail o mag-purchase sa ito ang product package aron makapasilong sa libre nga kombinasyon sa sweat dress from Target Line Team. 47 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. Dinilang sa programang T. L. C.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
5: Mo di ay, nadali lang tayo kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas, kama.
5: Ang sabi atong buhaton, ini day.
6: Matodido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak, kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa kong kailang nga taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong suwayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging simana?
6: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
6: Yakaron, tuo na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Papaminod sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man dapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
11: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
12: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alcizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Secret of Health. Health Info.
6: Kaibalo ka ba nga ang Sandown Plus Gold? Adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds. Usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan, kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 o protein kinase B nga PKB o AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini o pro-inflammatory mediators in microphages. No, moni ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Sandown Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga. Kaysa una makaigsunan, pagpagatunan magod nilang mga phytonutrients na makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita yun nila, no, ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema. Unahubag ang gitawag natog dunggan. O nakita mga kaigsunan, sa dihang ilang gibutangan o Taraxerol gipaintake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Sandown Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag nato og inflammation because of arthritis, inumi og Sandown Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya human imong panghi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Sandown Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
1: The secret of
6: it. Muna ang kanindot mga kaigsunan, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghoy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papadto sa imuhang baga. Sandown Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga ni taas ang SGPT Abot pa sabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
7: The secret of health.
6: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here sa ating programa Steel on the second hour stretch of my program music. This is the TLC kung True Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening po, mga kaibigan. And of course, ito ang mga naminaw din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Okay, it is now 8:06 alasa 8 size nagdag na sa gabi. And well, sa ito ang mga naminaw din na karon, those who are very, very, very much interested alang sa ito ang gitawag na ito ang pabuhagay ugma pohon alang sa probables for sweat stress mga higala. So it's a good news alang ka rin yung tanan kutub sa maka-purchase ito ang product package worth 1,200 pesos for one set na naman ay one package or one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa Target Line Powerset Lenament Oil for only 1,200 pesos, you could be a lifetime member. So, VIP member na mo. Or VIP transaction na, VIP na inyong transaction. Ano kanindot ani kay it's a lifetime. So nga to ang biyara is only ang produkto nga makatabang sa to ang mga balatian. Unya nga to ang gitawag og grasya og kalipayon libre na na nga itunol kaninyo once nga maka-purchase kamo sa to ang produkto. Okay? So 1,200 pesos nagmahal man gani ang gasolina, nagmahal gani ang mga palaliton, pero nga to ang one set for one package sa to ang Target Line products, nagpabilin lang gihapon nga 1,200 pesos for a lifetime membership. Pero limitado ra pud niha kay gihurot lang nato ang ato ang stocks for first batch. Pagkahuman sa to ang stocks on a second batch, medyo mumahal-mahal na ang ato ang entry for one set package ato ang product sa Target Line. So mentras karon nga naghatag pa og kahigayuna nga ato ang source from Kauluhang Manila mga higala. Okay, so ang ato ang sponsor right sa ato ang mga taga Target Line. So mientras karon naghatag pa sila og chance alas sa ato ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte in Zamboanga Sibugay. Ato ang mga taga Lanao del Sur, Lanao del Norte ug ato ang mga taga Misamis Oriental, Misamis Occidental na mag-avail sa ato ang product package for only 1,200 pesos. You could be the lifetime member na. Yan, VIP na ang inyong transaction. Alang sa ito ang libre nga pagtunol sa sweat rest mga higala. So, i-avail na ninyo kay 1,200 lang. So, ugma po ng adlawa, alang sa ito ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 09-38-002-8888. So, ang mga adlawa, alam sa ito ang mga gustong mag-avail sa ito ang product package na atay biyahe ugma all the way to the Pulog City. So, alam sa ito ang mga naminaw din na karon ng mga interesado, basin og magpahapit mo all the way from Monte Alegre, dina sa may Ramon Magsaysay, sa may kining Molabe, o dina sa may Mahayag, unya lapos na dina sa may Josefina, unya dina sa may Sari Osminia. Ang inyo lang ang buhaton ha, i-text lang ang inyo ang pangalan o ang inyo nga contact number sa official nga hotline number sa Target Line 09-38-002-8888. Aron mahapit diha sa inyo ha ang ato ang mga product package. Aron madala pod ha sa inyo ang alagad sa kahinginan. So ugma po hong adlawa, this is your chance nga maka-avail mo sa ito ang product package for as low as 1,200 pesos. Super VIP member ka na. So, niyato nga mga magpahapit sa inyong area, okay? Let's say for example, you are from Monte Alegre, you are from Ramon Magsaysay, or you are from as far as Molave, then Mahayag, you are from as Seri Osminia, Josefina, and Seri Osminia. So, i-text lang, just inform us. So, yeah, pahibalo lang niya nga magpahapit mo sa to ang product package ugma pohon. 0938-002-8888. So, nato lang ma, nga na-mention ako nga mga lugar, mo na ito ang malabian, mo na ito ang mahapitan sa to ang product package ugma pohon. So, alang sa to ang mga mo-avail, so, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 0938-002-8888. Niyan ito mga outside sa ito ang mga nasangpit ng mga area, niya, interesado mo nga mag-avail, so, i-text lang gihapon inyong pangalan, address, o inyong contact number to 0938-002-8888. Ang GNT Express, mo na ang maghatod kininyo sa inyong parcel sa target line. 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa toang programa, still on TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang

Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Kasi 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastos kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Doktor! Mo di ay, madali lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa namang gay kay ganas ka, ama.
5: Usa may atong buhaton, ini day.
6: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sawaya.
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging simana?
6: Ang dili ka na loose pad, Amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
6: Karon, tuo na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Hello, girl! Grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay, sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya dito?
8: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may ganiyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, may uy, kung sa akong mungod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, di mo pa manggit ay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaon nak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para mohatod kaninyo sa mga priskong kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Yung nakauban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of...
4: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
2: Secret of Health, Health Info.
4: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga motabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siya ay neuroprotective properties.

Bye-bye.

Wednesday and

Number is 27.

recapping tonight's Bad Wolf of Reading members,

ースの場合に行ったとして、

Y a mí se me ocurrió también, dice el papa, dice, que cuando el

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang radio.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Aragis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villa Villa Coffee?
1: Kapit ko Paragis Villa Villa kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga anindot ko kayo. Kapit ko Villa Villa o sa kabox muna.
0: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
1: Yung after ko sa kabox, paminaw sa paglawas, may yung mga panghihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villa Villa, na-feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dugdug. Mga ginako ng bantay sa Villa Villa. Maayag yung kapiha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
0: Paragis Villa Villa Coffee. Tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mangutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
5: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadimu.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!
2: Silan ko!
6: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: Budbud o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspanto siya, karon may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun, no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra. Katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Maingat lang sa akin natin tanan. Ni ano sa inyo higalas kanginan Ray Arellano. Makikuman sa kanyo ng makalingaw nga sugilanon. Apan sa dili pa, it's shoutout time. Shoutout kato ni Baby Lacusta, Junior Lacusta, Merna Mimpisa, si Gilbert Alidun Serna. Huwag nga ang pamilya Iskarda. Gika ni, kinsa man ni? Ni Pedro po nga si Inay. Basta, ano din ro, isa din ro. Una, ako yung masyara usap nga ni Divine Gonzalez diya sa Carmen na Davao del Norte, si Meiji Verdin sa Inayawan, Cebu City, Rosan A.V. Moratas, Ray Alfred Lino, Mary A. Legaspi, Mary J. Legaspi Hira, ay kog sa muka kay gikapoy ko. Unya sing mo ba si Rani Bad Boy Bodomo, si Clita Tunday gikan ni Bisay nga mo nga founder sa Bangang sa Ilong. Why line ko niya mo writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, para yan na mga igala. Uy, dapat na usa kang guan. James Court Gantuang ko diha sa Luginsan Cebu gikan ni Ricky Bangis garing ang tagiya sa dishwashing. Asa mo kitag dishwashing nga wapay tubig mubuwa na. So why iritaw ninyo mga ikalan, nindot kayo na ibuparato na kayo. Okay, gika ni Ricky Bangis Garing, mga ito nga tag-iya sa Ricky Bangis Garing dishwashing soap. Okay, bueno, atong mahinom duman no, nga nasagmuyo in town ang atong bida nga si Jigo kay gibaste nilalat. Pero nitawag si Bogart ni Lalat o nagpahibaw nga dili na sila sa muksamuko ni Gerle. Hasta 30 taong hilak ni Lalat. Mula ka naunta nga itong bida nga si Jigo nga magulanon usab kaayo. O pastilan noon sa ba. Nalipain noon kay gitgaan pa man siya o paglaong ni Lalat. Pastilan nga samtang si Takla usab gidamgo in town sa iyang inahan nga si Simala. Bueno mga igala sa laing bahin dito usab sa panimayan ni Jigo. Nananghid si Nanay Maria Picat nga mularga sa pagadian. Ingon nining nahitabo, niya na nalisumpan ni Katong Sikilanon, Borbodo Bibingka.

0: Nagpahibaw nga patay na ang akong manghod.
1: Uy, si Tia Maria Makiling?
0: Oh, gikan ni Jigo sa imuigagaw ang mausuwat. Ang anak ni Maria Makiling.
1: Maubanay? Unsa may iyang ikamatya ni Tia Makiling, nay?
0: Naligsan sa Tartanilla.
1: Unsa?

0: Milakaw lang ito si Nanay Maria Picat ni mo, Bajigo. Nakitaan mo na ko ni Agi dito sa tubaanin ng tali.
1: Hmm?
0: Dito man ko. Niya, may dapat yung siyang nakumbag. Asa man to siya, Bajigo?
1: Mularga siya sa Iligan, Bay. Kay namatay man kong iaan nga si Tia Makiling, iyang iksuon.
0: Waman na kita mo, Uban.
1: Itay gasangunan nanay din eh, nga mutiman sa balay. Siya na lang kuno ang mularga.
0: Uy, kasayang, magkasuroy yung takong Iligan.
1: Nah, di man suri-suri at nanay ko dito, God. Mobilar siya, muduyog sa kasubanan sa pamilya ni Tia Maria Makiling.
0: Kuyawa sa banang Nanay Maria Picati mo, oy. Ang iyang iksuon si Maria Makiling, Pulos Maria.
1: Napa siya iksuon sa Argao, Bay?
0: Kinsa man sad?
1: Si Maria Kakao.
0: Bungati.
1: Bungati ka lang.
0: Abi na ko iksuon sa niya si Ma'am Bibi Abilanosa. Si Ma'am Aida Tampos. Si Ma'am Pap Sakol.
1: Ah, kalayo na man mo, oy.
0: Kalayo
1: na man kay kaglaabtan. Anong nakaingon man ka, anak?
0: Labi yan si Ma'am Bibi, Ma'am Aida, Ma'am Pap, sang Tres Marias.
1: Bangat sa ilong.

0: Oh, kanindo sa kabuntagon. Lamis ko kayo kining dapita. Ang priskong hangin, ang hardin, ug ang mga talan-aw nga mga nindot kayo. Maklaro kayo ang palibot ug gawas ning akong mansyon, ning akong nahimutangan.
1: Oh, good morning, Don Arturo.
0: Ah, Hercules, Hercules. Baya, maumao tagtingog, ha? Ang tao kong kusgan og dagkong lawas, Hercules.
1: Oh, ipatawag man kuno ko nimo, Don Toro.
0: Ah, andama ang akong armas. Mwadto ta karon sa kalasangan ining dapita, mamusil ta.
1: Oh, wala problema, sir. Andam na tong daan. Permito na kong gilimpyuhan ang mga baril sa imong armas.
0: Oy! Katong sakay sa motor! Ang akong hinigugma! Ang akong lab! Ang akong dilayla!
1: Katong sakay sa balhabal, Don Arturo.
0: Oh, Hercules! Maong pagdali! Pandara na yun ang sakyanan! Gukdon ta ang habal-habal!
1: Don Arturo. Masahiar sa tika.
0: Mangan sa ilong! Huwag ko mag-inanglan sa imong masahe! Ang dama ang sakyanan! Kay gukdon tayong habal-habal ng gisakyan sa kong love! Sa kong Delayla!
1: Sorry, Don Arturo. Natarantar lang ko. Ora mismo. Babuta ko niya, sir.
0: Put your head on my shoulder. Mawkira ang among timsong. Magkita na yung taron pag-usap. Gimingaw na kay kunimo. Ma

0: Unsay sunod nga mahitabo?
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Siya katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanawra ko na ko anpan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper Limatok.
2: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasinatian sir?
5: Patinuod lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
6: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis. Ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakat na nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding. At to sa di anak spotting mangog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mo kalit na pudo kan ginagmayra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
6: Yes, oh yes. Maayo yun ang panparagis bilang-bilang capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
0: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Ah, hain naman itong habal-habal.
8: Wala gina ito makita, Don Arturo.
7: Maya, marakag si Frankenstein. Marakag si Frankenstein na nantingog mo. Ah, nahalapak ko sige pagpadangan ining auto. Makita lagi na ito siya. Dili mahimong dili na ko siya makita, Hercules. Gimingaw na kay kuniya.
8: Kisamali na si Delilah sa imong kinabuhi, Don Arturo.
7: Siya ang hinungdan kon nga nung nagpatuli ko.
8: Ah, pe. Layo limang tanap-tan, Don Arturo.
7: Ah,
8: liyan ta sa syudad. Pero huwag na itong makita ang imong Delilah.
7: Oh, eh, pakiyas na.
8: Kusog mga kayo ang habal-habal ng isakyan si imong Delilah. Dali kayo nagpalayo.
7: Ah, tungod kay hinay kay kang mulihok. Na, ay lihok ka ni mo. Liwat sa imong sinultihan mo rin si Frankenstein. Hinay ka kami luhag sa pagkuha sa sakiran dito sa krayan.
8: Eh, pasinsya ka na, Don Arturo.
7: Ay.
8: Hina tumusap.
7: Oh, kausik sa higayon. Kausik sa higayonan. Makita ko na unta siya. Pero, oy! Pagbanta, Hercules! May babaeng nilabang sa lang! Oh, Diyos ko!
8: Salamat, Lord. Hingawa maling siya, babae.
7: Uy, yun na. Nakaila ko na niya.
8: Kung sa niya ay?
7: Oo, manawag ko sa sakiran. Nagkita at nasabta, babaeng siksi o gwapa, apan pagaw o tingog.
9: Ay, Don Toro.
7: Ay.
9: Ikaw ka na? What a coincidence.
7: Baya ginang imong tingog murag ungo-ungo, pero kagwapa ni mo. O, diriyot kagyapon maligsi. O, gangimong tingog o ngungo kagyapon.
9: Ay, natural na ning tingog na ko. O, pasaylo ako, Don Arturo. Nagdali ko sa paglabang.
7: Ah, gigutom ka na sab. Pero ayaw ka malaka. Sa gihapon, hatagan ko ikaw sinsiyo. Kwarta, diya. Dawata ang 10,000 kapisos na usap. Akong sinsiyo na ipalit ka ng pagkaon, ha ba?
9: Unsa?

0: Bye, Don Arturo!
1: Girlie! Girlie Anthony!
0: Bogart! Oh.
1: Di ba kagigan, ha? Kaganina rin ko nangita ni mo. Oh, naanang akong kontak. Nagpaabutan na to.
0: Kita kaini.
1: Oh, uy! Linibong kwarta! Di mo kagigan, ha?
0: Ni Don Arturo.
1: Nasab!
0: Kagamay ragyod sa kalibutan, Bogart. Wa ko magdahom nga taga dito di ay sa atong dapit si Don Arturo. Siya ang anak sa tag-iya sa dako o karaan nga mansyon sa atong dapit.
1: Uy! Ang sanay! Dato, hindi kayo itong tawana!
0: Ay, dato mo lang!
1: Mayo, mayo, mayo kayo. Mayo noon nga. Naaka, nagkakwarta ka. Dugang puhunan na nato. Aron ipalit og illegal na drugas.
0: May tama ka, Bogart.

0: Dahon, lalubong na yun ang imong mama si Mala takla.
1: Pahuway sa dayon, mama si Mala.
0: Uy! Oh, kita na lang nahibiling din yung splinter yung takla. Alatan niya, manlakaw na ta.
1: O na lang, madam. Suliton pa na akong kahigayunan. Ning katapusang pagsudong kustom nga na ni mama si Mala.
0: Dahon!
2: Pesos per capsule ni siya. Onya, kanabitaw ang kumpirme, makabatig hawi mo lawas bino ng kamot o murat.
3: Pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT, marag makapuhol, gani, maghilab ako, kuto-kuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Semera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01. 106.6 Bell FM.

106.7. Rádio Bagbaquinho.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
6: 5:20 shot na din sa itong pagpanaguban sa gihapon din sa lanog sa pagtingan. Ang kabagtingong kabalkadas nagpadayon sa pagpahimangno ang buhatan.

0: nga to ang tulumano na gipaloyohan sab kini sa maayong kabubutos mga nag-abag niniha kay labi pa kadtong mga nangita og mga sa may gayon ang ngalan na kanang LPG ayan nangita mog mga LPG mga kabagting og kabalkadas kini nga programa hatod sab kini sa maayong kabubuton ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde tagiya sa Petron Gasol Station. Alam na itong gusto nga magpatubil mapalit sa liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol ang ilang main na humutang sa Santiago o Dibim, Santiago Dibim. Ayun, ingon man, ikaduhang branch na animutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City, dool kini sa Shell Gasoline Station. Sila usap exclusive distributor sa LPG Fiesta o ang branch na himutang sa SMC dool. SMC College, yung ganoon na ilang branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, o Lungsod sa Tukuran. Ayun, mga kabagting at kabagkadas na pagbalik, update kika sa merkado, lakip na usap ang uban pa mga balita o kasayuran at ipambit nga na kaninyo. Og ingon man ang inyong mga greetings di ato ng Basans to ang pagbalik mga kabagting og kabalkadas. Oras alas 5:40 na. 106.7
1: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anaa sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
8: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: C
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
12: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: 106.2
2: Radio Magbating Ping.
3: 106.2 Radio Magbating Ping. Nagpaminaw kamo sa bantingan.
4: Alas 5:46 na mga kabagting og kabalkadas, balik ta dinhi sa tumpag banag uban. Sige kay sa paghatod pasdugang pa nga mga kasayuran o sa dili pa. So, katong mga nanag-atang diha sa updates merkado, hala plaster na kay atong ihatag ang presyo. Kay naka-standby na nga atong market reporter og kining mga presyo ha may kalabtanan sa mga presyo sa karne. Kans manok, kanding, baka, baboy, gaguban pa nga mga karne mapalgan. Diya sa merkado publiko, particular diya sa meat section. Anita kay nag-standby na sa bagting 27 na aril ayaay. Ikan sa merkado publiko na abay mga paborito baka ninyo ni nga mga parts sa hayupan or parts sa karne. Sige, paminawa. Sa report, nga itong pag-asairan ni Daryl Ayaay. Yang, good morning!
5: BDC Market Report.
6: Yes, bagting DC size, maayong buntag, ilabi na sa mga sukinting paminaw. Ni mga oras sa lagi na din karon sa merkado publiko, particular sa may meat section nga bahay, kundi nato itunol lang kasatangang presyo sa karne. Karon nato sa Iran, sa baka, lumo 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320 ang kilo. Sa balbakwa, atay 220, paklay 180, tiil 280, panit 180, ikog og itlog 250 ang kilo, gangdila 300 kilo. Sa manok og chicken, 195 ang kilo, atay 220, paa 210, pako 210, petso 210, tiil 130, tinaingan nila pa 150, dili nila pa 120, ulo 60, liog 130, batikolon 200, manok na native 370, sa baboy ang belly nga boneless 380, ulo 220, tiil 320, atay 220, tinai 150, sari 180, rush cutting 360 ug ang maskara 320 sa bang kilo, sa kanding tiil ug ulo 350 ang kilo. Unod, 480, papae, 350 usab ang kilo. Mao katao kasantang ang presyo sa karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Belfem o Radio Bagting.
2: 106.2 Radio Bagting.
4: Daghang salamat sa mga presyo diha sa merkado. May kalabtanan katos presyo sa karne og diin hinaut nga nakakuha mo adto og giya para sa inyohang mga kinibitong pagpangumpra o pagpamalit ni ining buntag. Uban sayo kay namalit eh. Kanina pa nakapalit na pero ang uban is karon pa lamang mo adto, di ba ka taod-taod. Karon nga diin makapili sa uban pang mga gipang display nga parts sa pinakakinaham ninyo nga parte sa karne. Sa nagkadaya mga hayupan diha sa ato ang merkado publiko. Ayan, alasin ko 50 na sa pikes bahin sa mga impormasyon, tabuktang at dos mga nakalap-usap ng mga kasayuran. Niining ato ang mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas o gusana niining. Ang update gikan sa Lanao area, mungod kay dito, maong dapit, base sa headlines ha. Kapin sa 876,000 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa tulo ka suspect nga na nagadakpan dito sa Lanao del Norte. Ani ang detalye sa maong balita. Ibagting 28, Kimberly Namuwaga.
5: BBC Live Report.
1: Arestado ang tulo ka individual luman magumbiska ang gapin 876,800 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ato sa checkpoint operation dito sa Pantar, Lanao del Norte. Base sa investigasyon, walay government health warning labels ang mga sigarilyo usa ka kinahanglanon ubos sa balaod sa Pilipinas o gikonsiderar kining smuggled goods. Napakyas ang driver ug iyang duha ka kauban sa pagpresentar og legal nga dokumento alang sa mga kargamento. Tungod niini gilayon silang gidakop sa mga otoridad ug karon nag-atubang og kaso alang sa paglapas sa Republic Act No. 1-0643, Republic Act No. 6423 ug Republic Act No. 12022. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
4: Ato yung mga kasayuran o mga accomplishments sa itong mga otoridad gikan sa silingan ng mga rehiyon samtang sa Pikas Bahin. Ang mga kasayuran sa BBC News Center, aduna na ay 2,703 sa mga POJ drivers sa Rehiyon 9 na nakadawat o cash relief assistance gikan sa DSWD. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
5: BBC Live Report.
7: Nakadawat ang 2,703 ka mga public utility jeepney driver sa Rehiyon 9 og tag 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development isip tabang batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang distribusyon gihimo sa mga nagkadayang lugar sa Region 9 diin sa Zamboanga City adunay 2,416 ka mga beneficiaryo. Sa Zamboanga del Norte adunay 212, Zamboanga Sibugay 40, samtang sa Pagadian ni Kabat lamang sa 35. Tumong sa programa nga makunhuran ang kabugaton sa pagpangita og salapi sa mga drivers taliwala sa giatubang nga kalisod tungod sa kagubot sa Middle East. Kay nomdoman usab nga sa niaging bulan naghatag na og susamang ayuda ang DSWD alang sa mga tricycle drivers o toda sa rehiyon. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
4: 106.7 FM. Atoy mga mayo nga kasayuran, mga kabagting og kabalkada sa mga nakadawat diha. Pasalamat na lang mo sa mga nakadawat. Kaya ron nga diin na dili na magsigipag daghang langas o sigipag yaw-yaw mga kabagting og kabalkadas. Ang importante nga nakadawat po di kaysa wa man lang yun makadawat. No, na, no? O, kag di man yun makadawat, awa yun. Pero kung nakadawat ka, o di pasalamat din na lang na ay nasigingon na di katublag sa imong mga panginahang lanon factor di at least nga ay nakahatag ng napita. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting og kabalkadas, gumikan lamang sa nahibiling utang na 500 pesos sa ilang pamilya patay ng usa ka misis samtang ango lang 16 anyos nga anak nga babae kuman nga kini ang giluba-luba sa bana sa iyahang sister-in-law. Sulod matod pa sa ilahang panimalay sa Bayawan City, Negros Oriental. Og kini base sa taho o sa kagahapon sa taho sa Negros Oriental Police nga biktima na ang biktima giila lamang sa pangalan nga Melody 38 anyos nga nakaangkon kini glaom nga sumad dinong gaban sa iyahang tangkugo kundiin na bali pa og ang hinagiban nga gigamit gumikan sa maong pagpanluba. Ang maong misis na pakya sumala pa nga mas maluwas ang kinabuhi sa balay tambalanan og diin matudpay ang anak ni ining dalagita ang nakaangkon usab og samad sa iyang agtang uban nga kini ang gidunggab sa suspect. Ang suspect nga ipunting sa pangalang si Junjun nga asawa sa iyang sis-in-law na sakote sa follow-up operation sa kapulisan. Base sa investigasyon nahitabo ang insidente samtang gipakatulog sa maong kinibitang biktima ang napulo kabulan nga puya og anak ni ini og nahidangat ngadto sa ilang balay ang nakainom nga suspect og naningil sumala pa sa balancing 500 pesos gikan sa gihulog-hulugan ini nga 2,000 nga utang sa nasangpit nga suspect. Sa pamahayag sa mister nga sa nasangpit nga biktima, mister sa biktima nga si Ron nga kalit na lamang nga giluba sa suspect ang iyang misis sa ayha kini pasmas nga miikyas. Then gi rason sumala pa ni Ron nga wala niya na bayran ang nahibilin nga 500 pesos nga utang nga to sa suspect gumikan kay gikan usab kay nakisiris naman po dahil ng victim, kining suspect. Ngato sa Linyas Corinthians silang balay. Og diin, wa po din siya naghatag o kinibitong bayad sa ilahang electric bill. Ang suspect, ang nanakaroon sa pagkupot sa kapulisan o nagatubang na sa kasong kriminal. Sabi po na, ikaw pa'y bayad-bayad sa imong nakisiris pa kay ikaw pa'y magdunga o di mabayar ang 500 peso. Kaluuyas kinabuhi, mga kabagting o kabalkada. Ngayon mo, diya kag suko-suko ha, pangita, kinahanglan ng atong palapdan, ng atong pagsabot o palapdan sa nato, ato ang pagkakalma. Eh, aron nga dili ta makahimo o mga di maayong mga lakas. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanag uban ng alas 9 nga resulta sa 9 PM is 276. 276 ang resulta sa alas 9. Diba ina, maayob ito kayo magtimaan mga kabagting o kabalkadas sabi pag mga numero. Okay, nga itong tulaman nun, ang ipaloyan na sab kini sa maayong kabubuton. Siyempre, sa inyong panghaplas po, di ba ka, pag mintinas niyo panlawas, o kape ba ka, o di ba ka, wap mo katultol, asa mo makapalit, naaari sa Pagadian City, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, bisitahan lamang ang ilahang branch, kinamimutang sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia District, Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, o Santon Plus Gold, o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, o Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer and Clear Skin, Herbal Soap, o Sis the Pain, mga kabagting o kabalkadas. So, ano yung mga produkto nga nadya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kaya alas 5.57 naman, good morning days tanan nga mga naka-message sa Radyo Bagti Entertainment. And good morning ni ining mga musunod. Okay, good morning ni Ma'am Jeneline Espanyol Ibol. Watching from Pagadian, salamat po ni Ma'am Miriam Basiliote Montero. Gana po ang iyong message watching from Ozamis City. Yun man si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, good morning. Oga kini ang gikan usab sa lungsod sa Mulave na si Vanix Mucha Bamunga maing buntag niya sa may lungsod sa Tabina. Musta naman tong nahitabo sa Kulabay Tabina mga kabagting o kabalkada. Iman si Johannes Bernaldo Pacania Sakin maing buntag niya sa San Agustin Dumalinaw og Merle Templado. Salamat diha sa Lumad. Og ikaw lang Kondal Abilianosa gikan usab sa Sungoy San Pablo. Oga ni Rini Relativo ay buntag sa barangay Dimurok Mulave sa Bongga del Sur. Salamat o Juni Cuba listening from Don Jose Dina sa Bongga del Sur sa Emerson Riteza Makintura watching dari sa Banali Pagadian City. May buntag niya sa ni Ma'am Sunday Sarabia o diya sa Busol Tigbao ni Mama Flor Makintura. Salamat sa pagbasa, walay sa payan. Pinipunta sa Radyo Bagting News nga page, may buntag ni Arnel Noval. Ingan man, salamat sa mga makanunayon nga pagmensahe ni ining atong mga sukingting paminaw. Na si Bernski Balangas, na watching from Dipalusan Ramon Magsaysay, o Janeline Bargayo, ang buntag watching and listening from Poblacion San Miguel sa Buanga del Sur. Dapit nga diin ako ang natauhan. Natauhan dyan eh, sa converge certificate. Bitaw Den Agan, may buntag, watching from Barangay Lambuhon. Si Kihor, pa-shout out ko des Purok Don Mariano. Barangay Dauan San Miguel sa Buanga del Sur. Akong anak si Gia Agan. Ayan, may buntag. Glakit na ni Damusloy Vlog, may buntag. Shout out sa akong pamilya des sa New Roqueta, Tabina, Masayon, Ugyabo family from Maitom, Sarangani Province. Salamat kayo sa inyo mga pagpaminaw ni mga kabagting o kabalkadas. Benawan ako'y igong oras sa pagpadayon pa din sa ito ang tulumanon, ang lanog sa bagtingan. Makanunayan, mapasalamatan mo sa inyong pag-uban. Okay, pulong gikan na sa Psalms 86 verse 11. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmol, ka salamat, may buntag! 106.3 Radio Magbating Ding!
8: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray.
9: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Saint Cecilia,
9: pray for us.
8: Saint John Baptist de la Salle,
9: pray for us.
8: Leave Jesus in our hearts forever.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Ano oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
12: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
14: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Cellphone Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Cellphone Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe kapektibo sa Cellphone Plus Gold.
12: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Rock, rock, rock.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mo humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
10: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Ang

0: Bulacog, Virginia.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2
3: FM. Laban sa katauhan, mudating sa kamaguuran, pagdating sa katatauhan.
4: Alas 6:33 sa tuoras sa gabag ng Kabalkadas, balik na deresto pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Ang ato ang programa sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayobay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor. Nangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon na sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sila sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cellphone number nga 0935-5966752. 0935-5966752, mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdag kabalgadas, ang Iliana Bayview College, niyabag-usaw sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Alag na itong mga incoming senior high or nabaka first year college, pa-enroll na sa Iliana Bayview. Ang Iliana Bayview, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitan, o BAELS. Paglabaw sa tanan, sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee, o wala po mo'y pagabayran nga tuition fee. Muna ay napaglangan. Basta, di kalidad nga edukasyon ang inyong ikinahanglan. Huwag alang sa hayag na kaugmaon sa inyong mga kabataan. Pa-enroll na sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Maing buntag di ay kabagtig kabalkada sa ni Vanex Abamunga. Maing buntag usab ni Impalmado Ginandal Tatsky. Good morning ni Mylene Montesa. Good morning to Merly Templado and Calves Arisgado. Good morning. And hello po, may buntag ni Ma'am Leia Ramos. Ma'am, good morning. Og ni Ma'am Jeneline Espanyol Evil. Good morning. Sa tanan nga nakamonitor karon via online. Good morning sa inyo ha. Ingon man sa tuwang sa inyo nagpabinausap karon sa tag-satag sa mga radios at kabagtig kabulkadas, may buntag sa tanan nga. Alas 6:35 na itong oras, diri pag ihapon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning. Mamatod pa niya, may good morning. Mayong pagpaminaw sa mga Yabo families, Danlugan, naminaw karon. Good morning, taga Danlugan, Pagirian. May buntag sa inyo hadiha. Samtang kabagtig kabalkada, sa lain na itong lisgutanan karong buntaga, nakalabang na sa katulog katapusang pagbasa sa Ubos Balay Balauranan, ang House Bill number 8647. O sa man siyang balaod. Kini nga balaod kabagtig kabalkada, kini siya ang alang ni atong tumong niini, no? Aron palapdan pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace. Sana all. O, masaya to sa mga 4 Peace beneficiaries natin. Tungod kay, sa buto matod pa nga 224, ihatagan o agianan ang sugyot balaod nun nga mahimong balaod kini, no? O, ingon man usaba, adunay mas dako nga hinabang ang ihatag ngadto sa mga 4 Peace beneficiaries. Nagingon nga, paano ba maging miyembro ng 4 Peace? Pwede kami lahat makisali na lang po? Murag karong panahon na, murag lami na gid karong panahon na, di na lang ta maning kamot ani, magpamiyembro na lang nag 4 piece. No? Kay laliman kaning duna na po madugang nga ayuda alang sa mga 4 piece beneficiaries. Ato nga basahon kabagtig kabalkadas kun unsa may mga madugang nga madawat alang sa mga 4 piece kun ugaling hingpit na kini nga mahimong balaod. Nakalabang na ni sa ikatulog katapusang pagbasa sa balay ubos balay balauranan sa so kun sa kongreso, iduso pa ni siya ngadto sa Senado.

0: sa 750 pesos ang binulan nga health og nutrition grant. Dili usab moubos sa 850 pesos alang sa mga mapdos og batang nagpangidaron og 0 to 12 2 years old rather. Aduna sila'y madawat nga rice subsidy nga mukabat sa or adunay minimum nga 1,500 pesos matag sa kada bulan sa matag pamilya. Masaya. Sigon pa sa mga magbabalaod, tumong sa sugyot balaod nun nga mapalapdan ang kapasidad sa mga kabus nga pamilya nga matabangan sila nga makabangon, no, makalingkawa sa kalisdanan. Pinaagi sa mas sa igo nga supply o suporta o pagmonitor sa panginabuhian o edukasyon sa matag Pilipino. O, di ba? Mauni siya. Gidugang pa, kung ugaling matutpang mahimo na kining balaod, gilauman nga mas daghang benepisyaryo ang makapahimulos sa mas taas nga ayuda o mas gipalapdan, no, nga coverage sa 4-piece program kabagtig kabulkadas. Kingon ba nga? Mura o karon bitang panahuna kay swerte gitong mga nahimong miyembro sa 4-piece, no? So manginaot punta nga kung ugaling mahimo mo miyembro sa 4-piece, dili pud mo magsiig tinapulan, dili pud nyo na ipangprinda ang inyuhang mga cash card kay lagi do na madawat kada bulan kada kung tabaghak. Radio magbating. Pero bagi na ikalimod. Oh, di ba? Nga adunay mga cash card nga ipangkuan, ipangprinda dahil kung ugaling pangitaon sa taga DSWD, waon lang po dayon dito sa giprindahan. Karon ingnon nga naara gihapon sa ilaha ang cash card. Di ba? Kay pahibawon man po sa mga kining parent leader or mismo sa kining mga MSWDO nga kining personnel nga pangitaon ang ilang cash card. Kay kung ugaling i-surprise pa lang nag-inspeksyon ng mga cash cards sa mga 4-piece beneficiaries, I'm sure daghang mga kining miyembro sa 4-piece nga mga sakpan nga ilang mga cash card gipang prinda. Radio magbating. Una yung usahay nga di na to po di kalimod, no, di po na to ikining ikabasol kung nga nung dunay mga katawhan nga magbagulbol pag makadungog na ganig 4-piece, murag allergic kay sila makadungog 4-piece nga hinabang. Kay manahulog ba nga ingon ini na hitabo kabagdi gabulkadas, gitabangan man to sa gobyerno pero ang resulta wa man po daning kamot hinoon. Oh, nagsige na po hinog sa lig sa hinabang sa gobyerno. Anyway, giingon pa kabagdi gabulkadas, no? Nga gilauman nga or ginagpaabot na lamang nga kini ang maaprubaran sa Senado aron nga gayod nga hingpit na nga mapatuman ang sugyot tabalaod don kabagdi gabulkadas, no? Og matod pa sa DSWD, 1.4 million ka 4-piece families ang nakagraduate na matutpas sa pagkamiyembro sa 4-piece. O 500,000 ang subli nga na-restore o nabalik kabagtig kabulkadas. Mauni ang pamahayag sa DSWD. Na matutpan lang ni Kabat sa Kapin kung kulang 1.4 million ka pamilya ang hingpit na nga nakagraduate gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece sukad niadtong 2022 kini base sa kining listahan sa DSWD. Dunay mga maingon tag miyembro sa 4-piece nga gigamit gyud sa sakto kabagtig kabulkadas ang hinabang ilang nadawat gikan sa gobyerno, di ba? Dunay mga 4-piece beneficiaries nga ang ilang mga anak napahuman nila giskwela, no? Kaya ilahag yung gidapat kabagtig kabulkadas sa edukasyon ang madawat sa matag sa ilang madawat matag bulan nga alang sa ilang mga anak kana mo sakto ina na ginikanan. Pero kato maginikanan nga uban nga gumikan kay 4-piece pagangalan nga 4-piece di na lang po maning kamot magsige na lang pong salig sa hinabang sa gobyerno wala po na mao kabagtig kabulkadas, di ba? Gumikan na ini gibutsyag sa ahensya nga ma-restore or makabalik lamang sa kapin kung kulang 500,000 ka beneficiaryo aron mapadayon nga matabangan ang mga pamilyang nagpamiling kabos base sa pinakabag-ong datos. Sigon na ni Diaz sa Secretary Rex Gachalian, dili kini dugang sa programa apan, no? Ibalik lamang sa makulipikadong pamilya nga wala paghihapon na nilambo, no, or nakalingkawa sa kalisdanan. Gipasabot ni ini nga gikan sa kanhing 4.4 million ka households na kunhoran kini human nga nakahuman ang ilahang pamilya sa programa or pipila ka pamilya sa programa tungod kay kini nahimo lang nindot ang ilahang panginabuhian o di ba ka dili na sila kaulipikado sama na lamang sa pagkabaton og mga anak nga nakahuman nag eskwela o kini kung galing wa na gid moy anak
1: Mm.

0: dinagin mo allowed nga mahimo nga kwan kinibitong miyembro sa four piece produ karon do na estilo karon panahon na nga kuno galing may untag imong anak humanag eskwela hala may ngon dayon nga ang akong apo ipuli di ba mga anak na punta kay aron dita matangtang sa four piece. Ay, amot na lang yun. Nag-iingaw, galakihan eh, baw na lang. Oh, di ba? Natay, madungga na ini nga. Hala, wala ko'y kuwan. Magol. Hala, matangtang na ko sa four-piece sunod. Kawa na ko. Ay, akong apo, akong ipuli di ay. Inun akong, ako'y gatiman sa akong apo. Oh, di ba? Inun na, kabintahos or maramaan ng uban ng mga miyembro sa four-piece. Nga, dili gusto nga makuan, maundang, maputol ang subsidiya sa gobyerno. Oh, di ba? Dayon sa pabaylain, kabagti kabalkadas. Giingon pa diri kabagtig kabalkadas nga base matudpa sa datos sa Philippine Statistics Authority ng PSA nga maoy nahimong basihan no sa listahan sa mga benepisyaryo gipaklaro sa DSWD nga ang 4 piece nakabatay matudpa or nakatutok gayod nakabase sa edukasyon og ingon man panlawas kun diin mo dawat ang kwalipikadong pamilya sa conditional cash grants depende sa ilang compliance sa requirements sama sa pag-paeskwela silang mga anak og lakip na sa pagpabakuna. Oh, gibanabana nga mukabat hangtod sa 3,500 pesos ang tabang nga madawat sa matag pamilya. Oh, dako na bay ani ay. Ini bitang 3,000. Oh, dawag dako ron tabang. Kung ikaw nga ginikanan, dili ka magsalig ini hinabang sa gobyerno, imo ning abagan og imong pagpalingkamot. Ang kining 3,500 alang lagi ni sa imong anak, di ba? Alang sa iyahang pag-eskwela, alang sa iyahang kining panlawas, no, mga bitamina o sige kinahanglan, di ba? Anak kabagtig kabalkadas. Dili kay ang magpaabot kanu ma-release na pud og 35 karon. Mawa pa gani, nagiutang na, di ba? Dayon nganong dunay uban nga mga anak nga or mga ubang nga kining katawhan nga miyembro sa four piece apan malnourish paghihapon ang ilang mga anak, di ba? Gawas nga malnourish, dunay uban kay stunted pagayod, di ba? Gumikan kay ang mga ginikanan, di ba? Ilalong sa programa sa four piece, doon ay backyard gardening. Oh. Sayod na magiging mga four piece niya na. Kinahanglan nga mananom o utanon. Kinahanglan nga doon ay mga unsay buhaton nga isip compliance, no? Isip kining requirements rather sa kining DSWD, isip mga miyembro sa four piece. Pero lagi, doon ay mga ginikanan, nga di ka balo, mananom o gulay. Doon ay mga ginikanan, nga di yun, tapulan yun kayo, manisok-tisok. Ang resulta, usaon pagka himsog sa anak, nga gasige naman lang sud ag bulad. Nagsige lang sud ag ginamos. Nga naman, tungod kay si mama o si papa, di ka balo, mutisok og mga utanon sa palibot. Si mama o si papa, tapulan maglutog sudan, nga kining utan ng utan. Di ba? May lang mabuhat og bata. So mo na kabagtig kabalkadas ang nahitabo daghag mga miyembro sa four piece nga nagpabilin nga mga malnourish, no, nagpabilin nga mga muragwa katubo salot. Nga salot kabagtig kabalkadas nga pasanginlan rabadayon og ay unsaon nga gamay pamanggod na gipakabo na mo gipabitbit og duha ka galon mauna ang wa ka tubo kay nasuhong ang iha nga tubo kay bugat ang galon pagpastilan pasanginlan man hinuon unya ang unang-una di ito tungod kay ang gipakaon sa iyang mga anak walay mga saktong bitamina dili mga nutritious foods ang gipakaon, di ba, nga kini moy labing gikinahanglan sa matag pamilya kabagtig kabalkada sa labi na sa mga bata, no, nga mabitaw ang ingon, wastong nutrisyon kailangan. Oh. Paunsa makabot ang saktong nutrisyon kung magsige lang magbulad o kining ingon man, magsige lang magginamos. Dili mo kabalo magutan. Kay lagi, tapulan kayo mananom o utanon. Naman galing utan, mangayo silingan. Mangayo sigpay kamunggay. Padadaan o kining punuan sa kamunggay, masuko pa. Kaya maingon, nang insulto ka, napastilan. di ba? So, nyane kabagti kabalkadas, no? Dunay mga kuno galing ang kining House Bill kabagti kabalkadas nga gidos na pirmahan na sa Kongreso, kuno galing maabot ni sa Senado ni maaprubaran. So mayo ni siyang balita alang sa itong mga 4 piece. So unta, no? Kuno galing ang katong mga nanuna pa mga pamilya nga nagpaminaw karon nga miyembro pagyapon mo sa 4 piece. So gamitan ninyo sakto ang 4 piece, ha? Ihatag ngadto sa inyong mga anak, isuporta ngadto sa inyong mga anak, ayaw na himuang nga maoy saligan ninyo aron mo makapalit og bugas or usa pa nga mga panginahanglanon. Kay unang-una, klaro kayo sa inyo sa kining guideline sa DSWD nga ang 4 piece alang sa edukasyon sa inyong mga anak og alang usab sa ilahang kining maayong panlawas sa inyohang kining mismong kuan kining kaayuhan kabagti kabulkadas. So aron nga dili na mo masig ka utang-utang, no? Aron nga dili na maglabad ang inyong ulo kung nasa mo manguha og bayad pa lang sa tuition. Ay na masigi og kuan oy pangutang. Kung mangutang manggaling mo pag panarbaho mo, no? Abag-abagi pud niyo nang hinabang sa gobyerno nga kanang 4 piece. Di ba? Kay dili biya kada bulan mag-release og 4 piece. Per quarter kuwa ta masayop, di ba? Yan pagkahuman, kung ugaling ma-per quarter ang releasing sa 4 piece, mausa, makabayad na siya sa tibok tuition, tibok tuig sa tuition. Kung imong anak ay, unsa man, napa sa elementarya. O lakip na sa sekundarya, di ba? Pero pag abot ng kulihiyo, dako nang tabang po ni. Pila ba'y kuan ron? Pila ba'y tuition sa kining kulihiyo? Di ba? Dili biya bulto ang pagbayad sa kulihiyo. Kung ugaling makaabot pag yun ang inyong anak, pero mostly manggod, kuto ba sa high school? No, tama ba? Ang 4 piece? Oh? So, ina na kabagtig kabulkadas. Paghuman, kay doon na pag pwede pag yun mo apply o kining scholarship. No? Doon na po, di ba, ang kining DSW, doon naman yung scholarship grants na gihatag alang sa mga 4 piece beneficiaries. Kay ako ang classmate sa una, oh, scholar sa DSWD. Sus, pagdawat. Dako ba yung scholar? Mga scholar kag DSWD? Dako og kuan? Dako og kining madawat? Kay dunay kuan? Kining allowance para sa libro? Sa tuition? Di ba? O sa pa to? Uniform? Ano ba to sa una? Hala, pagdawat, patay. Imbes nga pambayad sa kuan, pambayad sa matawag ta og kinibitang eskwelahan o gipalit og cellphone oy. Ah, di ba? Inana ba? So mahitabo ka bagdi kabalkadas, no? Ayaw ninyo gamita sa dili angay nga kuan kining gamiton ng kwarta kay aron nga dili magka problema panahon sa panginhanglanon, no? So, wala man tay supak nining 4 piece. Ano bitang programa kay kini siya alan lagi sa kayuhan lagi sa mga kabus nga pamilya. Pero ang question na ginato diri na usban manggod nga basin pag dili deserving nga himong mahimong miyembro sa 4 piece matingala ka ngano nga na appeal. Then pagkahuman dunay uban nga nganong wala na tangtang nga ang mga anak nangundang na mag-eskwela. Paunsa gi comply ang requirements. Diba? So, ugaling, adunay mapuli, no? Kay giingon nga naman sa 1.4 million kapamilya ang ninggraduar na sa pagka 4-piece members, ugaling, adunay mahulip ni ini, ang mapuli, katog yung mga makita, bitog yun nga, pagkag yung lisura, mga far-flung barangays na to, dahag yung pamilya nga lisod kayo, dahag mga anak, nagdurimi ang mga anak, diba? Pero matingala ta kay paghapon na apil sa 4 piece. So unta ka nang may ngunana, matabangan no nga maapil. Alas 6:53 na tong oras sa kabagtig kabalkadas. Diri pa gihapon sa pagpanaguban. Oh, matud pa sa texter diri. Bintahara gyud mahimo ka miyembro sa 4 piece kay daghan og daghan daw mga benefits nga makuha. Namang yod. Nay, makuha. Oy, advantage kung 4-piece ka. Samot na, karon nga 4-piece ka, unya wala ka kaabot o 50 kilowatt per hour, kining, wala ka kaabot o 50 kilowatt per hour ang imuhang na solusyon sa kabulan, o libre ka sa balayronon sa kuryente. No? Mora na. Nana ang mga advantage, mga pribilehiyo nga makuha sa mga 4-piece beneficiaries nato. Sa nasipikas bahin, kabag di kabalgadas, no? O giduso sa Department of Health, hinibitong total ban sa paggamit og vape. Kay nakita man gud nga wag ini maayong epekto sa lawas. Pero matingala ta kay nganong daghan kay makatawhan nga musulod gyud anang bisyuhan, no? Mag vape, sigarilyo or unsa pang uban. Kana bitaw yung gipalit og kining vape or gipalit ninyo og sigarilyo. Ang inyo pala nang gipalit og pagkaon, busog mo or else apilin yung pamilya makakaon pa ni ini. Di ba? Anyway, atong basahon ni article be, bahin ni ining pagduso sa Department of Health nga total ban sa paggamit sa vape. Gingon nga giduso karon sa Department of Health ang total ban sa paggamit sa og vape or e-cigarettes gumikan sa bahin ini sa panlawas sa publiko. Sigon ni YC Director III sa DOH Health Promotion Bureau nga si Dr. Dominic Madumba. Tumong sa sugyot balaod noon nga hingpit nga idili ang paggamit sa vape aron malalikayan ang daotang epekto nini sa kalawasan. Ingon man, kung dili matud pa mapatuman ang total ban, gisugyot sa DOH ang mapatuman na lamang sa mas hugot nga regulasyon, lakip na ang pagtangtang sa nagkalain-lain nga flavors sa vape products. O kini magud mo nakadani sa mga kabatan-unan kini bitang vape products kay dunay humot kayo og flavor. Pagpasabot pa sa opisyal nga ang mga flavor the vape matud pa nakapainggan niyo sa mga kabatan-unan, hinungdan nga mas maayo nga himuong susama na lamang kini sa kining naandan nga tobacco products. Nauna na nagpahimangno ang DOH nga paggamit og vape o uban pang produktong tobacco ang mamahimong makahatag og nagkalain-lain nga sakit sama sa cardiovascular disease, cancer ug mga problema sa baga. Muna problema bitaw, no? Muna nga akong hangyo sa mga manigarilyuhay. Hangyo na ako sa mga nagamit og vape. Pwede ini og yup-yup ninyo na inyo ang mga tabako diha yung sigarilyo tunla ng aso. Ayaw mo pagpatakag buga na inyong aso. Di ba? Dunay mga edukado man unta, matingala ta. Nakikistorya, patakalag bulhot sa aso. Di ba? Kung mahimo, tunlan nyo ng aso, oy. Aron nga walay, kamuray magsakit. Nga naman, tungkol kay apektado ang katawhan, kanibita mahimo nga sikan na smoke, kabagtig ka bulkadas, kamuray nagbuga sa aso, namoy sakit, nalanghap ang aso sa inyohang kaistorya. Ang resulta, ang inyohang kining nakakahalubilo, matingala na lang nga nagkasakit na ning cancer o di ba ka, cardiovascular disease. Nga di man ta managiriliuhay. Tungod kay, pasagad lang mo og yuk kining buga na yung aso. Muna nga, kung kamo managiriliuhay, kung di mo kapugong, hala sige, bahala og nakikatubang mo, tunla ng aso. Ini og pagpanigiriliyo ninyo aron di mo makahatag perwisyo sa bang tao. Bueno, kabag di kibalkadas. Wala ko igong oras ay salamat sa papakiguban ka na ako. Ang tanalama, huwag pong adlawa, dari paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawahan, alas 6:57.
1: Mula man sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat, na isulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyun ni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nang-nueva isi ha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi
3: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
1: Sunfold Plus Gold.
7: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa Nuhaka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, ug mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanana. Adlaw kita karoon ng Webes Pizza Setis Bulana sa Mayo tuig 2019. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karoon ng mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karoon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, na-repatriate ng mga OFW sa Zamboanga del Sur, gihatagan na og financial assistance sa DMW.
4: Food safety sa mga MSME sa Zamboanga del Sur, gipalig-on pinaagi sa training.
1: Mga miyembro sa PhilHealth, maka-transfer na og yaka provider sugod sa last quarter sa 2026.
4: Sa unuhan sa balitang regional, suspect sa pagpatay sa iyang pag-umanggon na mi-surrender na.
1: 41 anyos arestado sa kasong pagpanlugos sa minor de edad.
4: Sa unuhan sa balitang nasyonal, 38 ka Pilipinong tripulante sa MV Hondios so walay timailhan sa impeksyon sa hanta virus.
1: Senador Marco Lita giingong nakadawat og 500 million allocable sigon sa nakuhang impormasyon ni Senador Lacson.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, 5 patay sa drone og missile attack kon strike sa Ukraine.
1: United States Central Command gipangulipas ang report nga giatake sa Iran ang US Navy vessel.
4: Sa balitang negosyo, pagsaka sa presyo sa abono, bugas ug pag-igo sa El Nino dakong hulga sa food security sa Pilipinas.
1: Sa uluhan sa balitang sports, John Edsel Hamlan nga taga Pagadian may pakita og abilidad sa Camigin Triathlon.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, DOH nanawagan nga wagtangon ang vape flavor sa kamerkaduhan samtang nagulat sa total ban.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, tinidor sa kananan, nasayod ka ba kung asa nagikan?
4: Samtang sa balitang showbiz, sa beauty queen Joy Barcoma, mitingog na human sa bullying allegations.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Mga kabagting o kabalkada, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, makadusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
5: Sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, Bagting, Balita.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
1: Personal nga gitunol ni Department of Migrant Workers Regional Director Iris Gay Tangkalagan ang cheque nga nagkantidad og 75,000 pesos isip financial assistance alang sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga na-repatriate o nagsakit gikan sa Middle East. Nagkanayon si RD Tangkalagan nga una nilang nahatagan og hinabang ang pipila ka mga OFWs nga dili na makahimo sa paglakaw paingon sa ilang opisina. Din sila na mismo ang nibisitas Pinoy-anan aron mahatagan ang aron mahatag ang 75,000 nga Action Fund Financial Assistance. Tinguha matod pa sa maong ayuda aron matabangan ang panginhanglanon sa mga OFWs labi na kadtong nakasinati og kalisod og sakit samtang nagtrabaho sa gawas sa nasud. Gidugang panini nga nagpadayon ang ilahang pagpaningkamot alang sa paghatag og suporta sa mga napiktuhan nga migrant workers. Lakip na ang financial assistance, reintegration programs ug ubang serbisyo aron makatabang sa ilang subling pagbangon samtang anaana sila sa tagsa-tagsa
6: naanay mga OFWs from Middle East na affected sa Middle East conflict na nakauli na diri sa ato ang region. For Zamboanga del Sur, we only have 17 nga mga OFWs na pwede nato moingon na distressed because of the recent conflict in the Middle East. So because of that, naatay inisyatibo na gihimo, and we will also be releasing financial assistance to katong mga nagsakit na mga OFWs na gikan sa Middle East. Niuli na sila diri and we will be granting them 75,000 worth of financial assistance through the Action Fund.
2: BBC, BBC, Bagting, Balita.
4: Sa lain bahin sa balitang lokal, padayon nga gipalig-on sa Department of Science and Technology kon DOST Zamboanga del Sur ang suporta sa mga MSMEs pinagi sa pagpahigayon ug pagbansay kabay sa food safety o good manufacturing practices kon GMP nga gisalmutan sa 26 ka personnel sa food processing gikan sa Ramona Fishing Corporation nga gipahigayon sa ZMS building Pagadian City ni ato Mayo 5. Ipasabot sa kalihukan ng mga peligro sa food safety nga makaapekto sa kalidad sa produkto o kahimsog sa konsumidor kung dili matagad pag-ayo. Pinagi sa GMP, gitunan ng hustong sanitation, luwas nga pagdumala sa materyales o epektibong pagpugong sa kontaminasyon. Sumala sa DOST Zamboanga del Sur ang pagsunod sa mga pamaagi makatabang sa mga negosyo sa paghatag og mas luwas nga produkto, pagmintenar sa kalidad o pagpaligon sa pagsalig sa mga konsumidor.
1: usang detalye sa balitang lokal, mamahimo nang makabalhin ang mga miyembro o mga dependents sa PhilHealth gikan sa ilang kasamtangang yakap provider. Padulong sa lain nga provider sugod sa katapusang quarter karong tuiga 2025. Sumala ni Zamboanga del Sur Local Health Insurance Office Head Arnel D. Corpus, magsugod kini karong bulan sa Oktubre. Din ang mga miyembro mahimo nang mupili og bag-ong provider nga mas haom sa ilang panginahanglan. Ilauman nga kiningalakang makatabang sa pagpaayo sa serbisyo o masiguro nga makadawat ang mga miyembro o kalidad nga healthcare services.
7: Ang atong yakap transfer, kung gusto ta mo transfer sa laing yakap provider, mahitabo lang na siya sa katapusang quarter sa tuig. For example, karong tuiga, na-register na ka sa usa private or government, ya, wala ka kaangay sa serbisyo, no? So, kumano na lang ni mo taman sa last quarter, pagka October, pwede ka matuspisina para magpa-transfer ka sa lain ng mga yakap accredited provider para sa sunod tuwing na siya.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
3: BBC, Balitang Regional.
4: Surrender na sa kapulisan ng suspect nga si Meldrin Dagcubian Tresero, 38 anyos, mag-uuma human gipusil patay ang iyang pagumanggon nga si Brian Kenneth Tresero ni atong Mayo 2 sa barangay Tapian, Dato Odin, Sinsuata. Nasayran nga alas 5 sa kadlawon ni atong Mayo 5, mitahan ang suspect uban sa usa ka kagawad o gitunol ang improvised shotgun nga gituuhang gigamit sa krimen. Giingong anda mo sab siya mohatag og extrajudicial confession. Samtang gitan-aw sa kapulisan nga personal nga kasuko ang motibo, samtang nangandam na sa pagsaka o kaso, batok sa suspek ang pamilya sa biktima.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, arestado ang 41 anyos nga construction worker tungod sa gingong balik-balik nga pagpanglugos sa 17 anyos nga dalagita sa usa ka barangay dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumalas kapulisan ang pinakabagong insidente na hitabo kaniadtong Mayo 4 sa gabi hangtod na sa kadlawon sa Mayo 5 samtang natulog ang biktima. Din gingong gihulga siya sa suspect aron dili makasumbong. Naristo dayon ang suspect sa iyang balay pinagi sa Hot Pursuit Operation sa Sultan Kudarat MPS, uban ang Women and Children Protection Desk o mga officials sa barangay. Sa investigasyon, nabutya nga dugay nang giabuso ang biktima, sukad pa sa edad nga 12 anyos. Gidala gilayon kini sa ospital alang sa medical examination, samtang magatubang ang suspect sa kasong paglapas sa Republic Act 8353 o Republic Act 7610.
2: BBC, BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: piso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Dilfin, itis, superpidad, turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Sunfone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
4: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Are you planning to build your dream home?
14: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lighting,

0: Electricals, home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo magbating.
2: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso pagkatauhan, pulso pagkatauhan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katauhan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katauhan, Pulso sa Katauhan, Pulso
4: sa kadawhan. Mga kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes, Mayo City, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilabang sa nagunang registration sa nagbayan sa Pagadian. Kini inyong mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
5: Sa sakit sa mutin mga higala, magiguban ganin nyo sa media oras nga tulumanaw na ang programa. Sabay na mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka natin tanan. Adlaw nga Huwebes. Pizza 7 mga ikala sa bulan sa Mayo to 2026. Huwebes ang LTO ay ang pag-checkpoint sa entrada sa Pagadian City. Monay note.
4: Maom dito sa kuan.
5: Monay note.
4: Saan eh? Balangasan eh?
5: Binabista.
4: Binabista.
5: Maginay note yun. Kada adlaw nga Huwebes.
4: Pero hindi mo mapatawag sa inyong palalawigan.
5: Hindi mo mapatawag. Kaya Ramos Pagadian.
4: Hindi trabaho kayo ang record ninyo karon.
5: Kaya kasi sa anti-sensitive authority ba ito? Ang tamkala, nag-una sa pinakadaghan na complain sa Tibok Nasod, Pilipinas, ang Land Transportation Office.
4: Sa Haymangod, maayo ang tumong sa mga opisina, pero na may mga empleyado nga nagpabuyag. Na ay mga empleyado nga muhimo og dili maayo nga makadaot noon sa ilang mga kauban.
5: Makadaot sa imahe sa ahensya sa gobyerno. Kini mga higala, sa mani, naan naman gini record, naman ni survey, sa bulan sa Marso man eh. Lang nga mga datos.
4: Karong tuiga
5: pa. Oh, karong tuiga. Man kag karong tuiga mga ito. So, sa may, kani, kay government, national government, sa may taas nila. So, ang taas nila, executive secretary, kay mga kabinete, mga secretary ane. LTO,
4: so,
5: na may.
4: Secretary ane, tigali, refresher course, kay doon na may uban nga nagpabuyag.
5: Oh, de, siguro, tanaw, secretary ane, pangutan o ning Arta, asa man nga mga region nga daghan o reklamo. So, may bawaan din to.
4: Posible nga, wapagani na mahurot o pangutan natin ng tao.
5: So, dito mga ikala, o nanay region, ipangutan na din regional director. Kung nai-action, ha? Kung nai-action.
4: Oh, pero, og mahadlok po, huwag ito mahimuan eh.
5: Wala, mga ikala, kay, matag, patik na na diha. Tulok no kabok, doon ay top 10. Number 1 ang LTO. Ang Bureau of BIR. BIR mga ikala. Sa una, nag-una man ang Bureau of Customs. May mag na, usap na guro.
4: Nagyan, bagyo.
5: Usap na guro mga ikala. Dito sa kanan, importante kayo ni mga ikala. Sabi na karong panahon na nga medyo
4: piki ang panginabuhi. Misod ka ayaw mo palit og tambal. Unya, ang uban lang gani. Dili lang yun. Salamat gani ta kay naabot tong libreng serbisyo alang sa masa dito sa mga barangay. Pinagi ni Mio Sami ko, gibalay-balay yun.
5: Nindot ang programa nga Elsa Mga Higala kay matag barangay yun ba? Dili lang kay kining gitawag na to nga matag barangay, dito ras barangay hall. Dili, katong mga lagyo,
4: katong mga apiki na bitaw kayo mula kao, gantog yun nila.
5: Di nagkaabot sa barangay, gantog yun nila. So at least, pasalamat ha. Mauni, usas sa programa bitaw nga nindot kayo kay maingon ang gobyerno nga ang programa sa gobyerno ipaabot nga dos mga katawhan.
4: Pero taman unya, na po sa barangay hall.
5: Taman na sa barangay hall. O diba ka, taman na sintro syudad. So medyo unfair, medyo dili mao mga higalang pagplastar, dili mao ang sistema sa programa, pero at least kini karon mga higala diri mismo siyudad sa Pagadian kay hasta gyud muad toy gyud gibalay-balay gyud mo ni nindot mga higala nga programa nga balay-balay yon gyud ba katong dekato ika pa check up
4: niya nagdala og doktor ang doktor dito na mo check up then nagdala ko sila kanang kahimanan bitaw distingan imong dugo og unsa na status ta imo taas pa sugar o unsa ba dai high blood ba ka unya na pud lang tambal
5: kay
4: na may doktor na kuyog pag abot dito og sa resulta kung anong sa doktor, himuan niya grisita niya, tagaan ay tambal. Mahurot na to siya, huwag mo to yung maintenance, mubalik ka diha sa Muanhikas Pagalian, City Pharmacy, mangayo ka dito, wala bayad.
5: Muna na mga higal, ang programa sa gobyerno nga ipadool sa mga katawhan. Dili kaya mga tao may madool.
4: Madool naman ko ng panahon sa eleksyon. Magbalay-balay maglista.
5: Wala ka dito mga higala. Uy, ano naman kayo mo smile ni ako amigo, masilingan. Hindi mo posti sa msuri ko, kawayan.
4: Basta kung timo nga mga barangay assembly, mga hatag snack, napingalan lang eh.
5: Wala, gina. Okay lang tayong mga hatag snack. Ano, pagkapinignalan?
4: Pinignalan ka. Ano din si Yaha.
5: Yaha din. Konsensya kita ni kay Yaham din niya. Balik tayo ni nga Elsa Mga Higala og programa sa pagbukas diri mismo siyudad sa Pagadian. Unya, good news dahil mga higala. Kito dito ang hisgutan kani adto.
4: Oh, dugay-dugay na mga itong hisgot. Warag na nalimot na gani ang uban na ni. Kita po mismo malimot na ta. Pero na-update ron. Kahinom doon mo atong nabitay problema sa panglawas. Pitan, ang edad sa mga pwede tambalan, 18 pa abos. Kay pa, taas pa ko no, kay ang rating sa recovery. O pananglitan, opirahanan ang imong baba.
5: Katong bungi. O,
4: katong ang nguho. Katong ang imong tiil, maglakaw ka orang napiko na imong lapa-lapa.
5: Kimpang.
4: O, ilan na siyang opirahan niya tambalan, ayuhon, walay bayad unya nanay nakauli daghan na nakauli kay dili man gud na magdungan og uli pagkahuman og pira papaulion na dili ang katong wala pa maayo dili sa papaulion pero naayo na papaulion na ka unya wala bay bayad libre dito nya ang kaon pod nimo sa pasyente og isa ka buo kwatser librehon pod nila ya haya oy
5: so watay langan mga igala kompletong impormasyon ning niya. Paminaw na to si Pagadian City Mayor Samico.
6: Ang Tebo Cure maganda ay natay agreement sa ila no ang Tebo Cure. Kani Tebo Cure more on children's hospital na siya. So dili kani siya modawat og dagko na ha kanang ora 18 above din na siya kay modawat. Okay. Ilaha magod. Ang Pagadian, kitsapay na anta, anhin na mo ha, kay murag, hurut-hurut naman, wala na tayo kideliver, no? Basta nagkakila na tayo kahatod, murag wala naman, pero kadahatod na mo, ang katupong naunag hatod, kikarga, pagbalik, kay nga ayaw na. Nga ulian, mga po, pero di pa kita kasi ulian yung kaayaw, kay nag-recovery pa mang uban, no? Under-recovery pa mang uban, pero at least, katong mga bawag, mga balik, nga tulid na. I don't know, saan na si buhato nila dito, na ikatong ako nakita, katong bungi, wala na, napilot na yun. Di ba katong bata na, napilot na siya. Muna ka na, cleft lip, kaya tawag, cleft lip. o katong sa astag yung ilawom na nabuak kita astag ilawom ilan tawag na ng cleft palate no
7: okay
6: oh na na dire og kanang bungi kanang sa ilawom gyud buak yung ilawom cleft palate kanang club foot kanang tanang dili kay baka kanang tiil bitaw na ana gyud na dili dili ang tiil ba dili ana ang tiil kanang gala takilit
7: so
6: ana gyud takilit oh mo na yo mo na club foot ilang tawag kana kanang bowed legs bowed legs ah bowed legs bowed legs the bowed legs kanang morning kipe morning kipe ang bau gang tiil oh bakang ba bakang kayo amot saon na nila basta matulid man tulero nila kanang knock knee spot morning kipe ang diri tuhod may nangingon na na pagkabaw ang diri na po yung kitawag nilang limb deformities limb asa nang limb
7: Bawg.
6: Dayon na broken bones. Kana na buakan og mga bones. Buak, labali. Oh, ila na kayon. Pero basta ha, 18 and above din na pwede below ha. 18 and below ra. Kay og dagko na kun tawo lisod na nila isumpay. Hindi na sila ka kun dagko na lisod na. Mga bata gyud ilang gusto kay sayon pa nila isumpay maayo pa dayon. Dali ra maayo mga bata. Kanang tight tendon, kanang tight tendon kanang diri sa ano bitong dili magplat ang paglakaw, kanang gakinto ana o luoy bitong kaya nga galakaw gakinto. Kaya yang tail di man mo plat ana, ga ana man yang tail. Oh, kato mag ana ang lakaw kaya yang tail gatindog ana. Oh, kaya nila ibalik. So kana pong sobra kayo ang mga nanubra ang mga kumangko kadao nanubra
7: dapat dapat ng kabo
6: lisod mo kuning ang tail manubra ang kumangko ng tail mo unom lisod kay isod sapatos kay unsaw na pagsuot sapatos na may isa gayong under ay ana pagpasuot mo sapatos magkalisod-lisod ka ini gubo po lisod po kayo so og na nanubra nga mo'y makahasol ni mo pagsuot sapatos tagtangon to putlon so ang nakaayo ani mga kaigsunan humanang pagadian hurut-hurut na ila tang gisugo karon nga asta nang tibok sa Buanga del Sur
7: wow
6: tibok sa Buanga del Sur nga mga naay inani 18 years old and below ha 18 years old and below pagpahibo mo rin sa City Hall no sa City Mayor's Office kay bawa na mga staff dito na pagyag tibok yun na imo asikaso ninyo dito ha ina tibok yun ina na edi princess mga bukog magpaayo para ibok ka na mo ikarga ka na mo sa bus na to nga mo adtog Davao kami mo gasto sa pagbiyahe paghatod tanan then ato ang agreement sa tibok yun pag abot dito libre sila tanan apil pa isa ka chaperon, isa ka watcher. Oh, bali, duha mo mo sakay. Isa lang po, di lang po tagurake. Isa lang kay para ang sakyanan, di tamuot, ang kaon po dito, di po short, no? Isa ka pasyente, isa ka watcher. Libre puyo dito sa Davao, libre po o kaon. Depende sa unsa kalisod ang imuhang sitwasyon. Okay. O di nila makaya kasahon, kaduhaon, katuluhon, kaoperahan. Operation gina siya, ha? Operation dyan. So, pag maayo ka, sa sunod trip o pagkamahuman, biyaan pa ka, tutagyan po ka. Pag sunod na pong biyahe na to, naayo na ka, or ka na, okay na ka, pwede na ka, populiyon, dito na ka magpahayos sa iyong balay. Ikarga na po ka naman sa atong bus, pabalik din eh. Masige mo taghato dito. So, dili lang kayo tagapagadian ka ron, apil na tibok sa Buanga del Sur. Gikan sa first district, ngato second district, kinsay na inani nga mga bata, gusto mo nga maayo inyong anak sa iyang pagkakimpi, sa iyang pagkakitang sa badiha, o baligo ko sila bahala dito mo kayo. Kami di city mo imutubil, mahatod ninyo panong sa Davao hasta pagkuha. Pero dito, atong kasabutan nito, naglibriho na sila sa kaon o sa puyo, labaw na sa pagtambal o pagpaayo ni mo. Libre tanan, wala kay gasto, bisig sa kanya ko. Okay? Yes. So, opportunity na kaini nga atong na suod ang temukyor nga gitagaan kita og slot dito nga pwede abot sa atong bus, pero manangit mo sa alawa pa doon. Manangit mo, pag-schedule lang muna. Pag abot sa ato ang gihato dito, nanay tulganan, nanay tanan din, sila na isunod na yun, pasinti, sila na yun. Oh, so, magka, chance na ni nato ha mga kaigsunan, chance na ni kayo, wag ibayad, wag may gasto, sige sa kada ko. So sila na yung maningkamo ito, magkapangayin sila gamay sa PhilHealth o sa ilang mga, pila rin ilang makuha na ko, ang kasagaran, more on tamang yun ang ilang.
8: So, may regulis ni sa religion niyo?
6: Wa man po sila ingon nga kinahanglan kung sa nga religion diyan. Dili man po, wala man, wala man.
9: Wala man. Non-sectarian.
6: Non-sectarian. Wala. Wala politika niya. Bisag kinsa, wala ta magunaw ng politika. Ang ato nga makatabang. Ang mga nga makatabang may ninyo. Bahalag kung sa inyong political affiliation. Wa, may pakialam dire. Ang ato ang makatabang lang yun, makaservisyo lang yun nyo. Okay, igayon naman ko eh. Na, nakamiko ito ano nila, iswayan ako pagka din, okay man dito, okay gasto. Kung wala ang nakagasto, then, basta mo arang obligasyon mo, tawag sa tao mo, pasailo na, ihatod na mo dito, kami mga tao mo kuyog ninyo, then pabalik ko on food. Oh, then, ano na, libre na kita na, taan na dito, kaon, di ba, pasinti. Apin pag kuyo ang watcher? Apin pag kaon ang watcher? Libre niya po? Oh, asa mo kita na? Gwapo na gina kayo? Isa lang. Isa lang yun kay. Ang puyo ang dito mapuno. O kato po sa kira mapuno po. Layo mo kayo nabaw. So, budget na ito. Isa ka biyahe, pila ka pasyente, pila na ka kawalan. Mas importante nga, barat, oh, barato. Importante nga, wala mo yung bayro nun. Libre ganyan, libre.
7: Eh, mahal ba
6: kailangan
7: nilang
6: mabayad sila?
7: Yes.
6: Mahal. Kana lang galing. Kana laging ngipon na mo. Kana pang, kana pang bukog ni mo. Bukog ni mo. Gahiwi mo til, tuliro na lang. Ibalik. Oh, pero ang nakagwapo ani, mga kaisunan nga, ang iyong anak magkadako, dili na mag-antos.
8: Dili na mabuli.
6: Dili na mabuli. Dili na mabuli din. Ang kanag yung pag-antos, lisod na kayo maglakaw ka, anak. So, labi na sa pagtrabaho, lisod yapon. So, may good nga, ipatama na itong mga anak. Dadala nyo di City Hall, kay tanaw, kay balo naman ako mga staff dire, tapos na sila mo tanaw nga, allowed ni sa kita o dili. No? Na may guidelines na mo dire, unsay allowed, unsay dili. Paminaw nyo nga, diferensyado gyud sa TL, paa, basta kamot, bukton, TL, ana, no? Oh, ay mga diferensyas buko, ganalan rin, talaon na to. Oh, anyway, pag, unsa, picturean mo na mo, ipadala dito, pwede sila, okay na, pwede na siya. Oh. Pag dili po pwede, mag-requeue mo sila, kana, di na pwede. Di na lang mo na kaya, ana. Pero kanang gatakilin ang TL, nga, amun saon na nila nga, murag ilang magiging sirong, gamsan nga, ana, man dyan, balik ka dyan. So pagka ayaw na, makalakaw na yung anak ng tarong, dili na luoy tanahon, di ba? O, kaya hantot sa iyang pagdako, mahin na siya. O, na. Ito mga ginikanan, tanan, karoon na higayon, huwag mo may gastoon. Inyong buhaton na, dad, Alan Dries, pagkadiyan tanahon na to. Kaya mo ipanangin dito, kanis kita, picture na, padahal dito, pwede ba ne? Pag ma-approve sila, okay. Tagahan ka na mo schedule, kanos A. So, pagbalik ni mong sunod na mong tawag, dito na, larga na na. Huwag na kang kutina, abot dito. May balo na pala, padahal alam mo nung galan dahil, i-advance mo nung padahal, nga pila ka bukusinti, mo ni siya mga siyona na dahil. Pag-abot, hibalo na sila. Pag-abot dito, dito na. O ano, ilangay.
8: Ang 100 mil na taga-usipyo, kinahalan ko ang endorsement sa ilang mayor din?
6: Wala na tayo kinahalan. Magdala mo, Oguan. Magdala mo, taga-sabunga del sur po mo, kay basing taga. Otomato po mo, taga-dabo, taga-asang lugar na. Oh, kasi, kuhan lang, ID lang yung, ID lang nga. At taga-sambungan din sa ulit, ha? Okay, moro may gi-allowed sa ito, ha? Huwag naman kung may gi-allowed, uglain pa probinsya. Sila na po yung makikisabot dito, sa Tebukyorn, ha? Masa, ako, tama na ko sa Pagadian City niya. Karong, hurut-hurut na Pagadian sila. Apilang sa Bukad del Sur. Apilang nung sa Bukad del Sur. First and second district sa Bukad del Sur. Ano mo? Okay? So, mga ginikanan, palihog ko. Inyong mga anak, na idiprinsya dan adere kay atong panikamot na wak mo'y gastuan sa kita na po.
4: So, napati na ito nung no, pagpasabot ni Mayor Sameco sa Pagadian City, hurut-hurut na og dala dito kay tanawon magod, panitan na ay dili sila maka-decide kay na may screening sa di kay ang mo-screen pod, gi-train pod na katong mga doktor nga ni Anhidri sa una.
5: Na ay screening committee.
4: Okay, tanaw. Unya, dili sila ka-decide, ilang picturean, ipadala nila dito sa Davao, aron nga sila may mo decide niya og naay mga pangutan na tubago ni siya kay naman po screening niya interviewon ni pasyente pero dili lagi sila mukuha og taas nag edad niya mga 30 na dili na kay apiki na daw na
5: wala
4: siya kayo
5: like, oh na mga nagbukog
4: oh dili na makuan kay bukog manguni og nahiwi ang tiil ni mo kan kabantay ikaw ng ubag lapa-lapa orang nabali pwede din na nila tambalan basta kay batanon pa. Kay ang recovery paspas kaayo niya dali na yung maulian. Pero ito nila papaulion o dili maayo. Ang kanindot ani kay sa pagdian hurut-hurut na ang ingon ni Mayor Sameco nga pwede na po ang kining sa mga kalungsuran.
5: Sa mga munisipyo.
4: O munisipyo sa Sambuanga del Sur lang po.
5: At least nindot ni mga higala kay maapil ng kada munisipyo. Ang yun ni Mayor Sameco nga na-appeal ang kada munisipyo kay target sa Tibuok Cure Manggod kay syudad pa. Yeah, kay wala naman kayo yung mga taga-syudad. No, kay siguro mga higala, ang uban nagpatambal na, ang uban mga higala, taas-taas ng edad. Kay sa kining screening committee, naman yung screening committee god. Oh. Di man siya kay basta lang nga that's on dito. Bitaw ka ng programa, bitaw nga basta pang-eleksyon ba? Kamu yung programa nga pang-eleksyon.
4: Kasi katiki na, hala, pinahan lang yun kay...
5: Kasi ko na, hala, dalon lang yun. So, dili ni siya pang-eleksyon ng programa. Kung dili mga higala, tinaro nga programa nga servisyo yun alang sa katawahan.
4: Ang kanilod, ani, kaya atong ipangutan na si Mayor Sameco, unsa may ni Mayor, ang kanilang pasyente nga moanis pagadian, nagkinahanglan pa ba magdala sa endorsement gikan sa kapitan o dili ba gikan sa mayor sa laing musipyo? Unsay tubag ni Mayor Sameco, dili na kinahanglan kay unsaon na lang og dili niya amigo ang kapitan, di gin sa endorse. Unsaon na lang og ang katong kapitan moingon nga mayor ay natagayag endorsement kay ako anang kontra dito sa mong barangay. So dili ma-endorse. Kung nangingon ni Mayor Sameco, wa na magkinahanglan og endorsement. Bisan og kinsa, bisan pag unsay kulor sa imong politika, wa na siya basta importante makatabang sa mga katawhan.
5: Importante mga higala makapasar sa screening. Wala ang screening mga higala wala gibutang dito nga certificate gikan sa barangay. Certificate gikan sa mga politiko. Kun dili mga higala kay sa pangidaron pa lang daan og porma sa usa ka problema, usa na to mga higala nga mo screen. Makita na dito. O kining gitawag na to nga ngayan ba? Itad. Dayon sa imong sakit. I-check manguna kay layo ba itong Davao? Takak kang dala dito mga higala. Gasto kay makasabot kayo dito. Dili matambalan.
4: Yan. Kanina dali. Kaya ang pasyente na doon Davao. Isa kawatsir lang ang libriho nila o kaon. Pero o naakay parinti dito sa Davao.
5: Bintaha.
4: O binta ka mo kaapas ra ka. Ayo nag-adto dito o kuan kay ang sakyanan mga nga muhato dito. Igo-igo ra sa pasyente og isa ka chapiro niya. Pero o nakay parinti sa Davao, pwede ra man ka moapas dito ba? Pag-apas nimo dito. Dili na pag mo apil dito sa hospital kay ang libreho nila isa ra man kawasir og katong imong pasyente. So pwede ka mo puli dito, mayon ka nga ako sa puling adlaw bi para pagkagabi, ikaw na po'y balik, kay ikaw na may na-register rin. Matlaw, pwede man makadawat o bisita. So, pwede siguro ina na ang pamaagi. Nga, wa na magkinahanglan og mga certification pas kapitan, nga kani, ako agyon ng tao, wala na. Wala na gikinahanglan nga, ang mayor pa mo certify. Basta importante dito nga, screen on ka, kung madala ka, bintaha.
5: Alerging oras, mga higala.
4: Kaya si Elmer, bagets mo gano'y?
5: Sabi sa kayo, so matindag yung salamat sa buong paminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.